0: X FM.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
4: Mag Sunsol Plus Herbal Oil. Garantisado
3: maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
3: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
4: mag Sunsol Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one
4: sa presyong magaan.
3: Sunsol Plus Herbal Oil.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Kuday si Neil Canyero, taga Sityo Pagakpak, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.

0: exciting na discovery. Pampakusog!
1: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
0: Historia eh! Lainy pre! Nadunggan ako ni sa radyo. Pang long lasting sa loving-loving kay misis.
1: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long lasting.
0: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
1: Wala o hala agad ka preoy. Karun pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: XFM.
4: Exciting!
5: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
3: XFM.
6: Exciting!

0: Python Plus Herbal Soap.
1: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
0: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanami gin!
0: Santon Plus Herbal Soap.
3: Santon Vitamin C.
4: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata. Mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron manindot og klaro ang imong panan-aw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: XFM.
5: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Girekomendero sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninom ko nini, huwag ako dyan na pamatudaan.

0: kan inom ko ani, na-feel jud na ko ang paghait sa akong memorya. Samot na sa pag-solve o uban pa namo mga leksyon. Gani, dako jud kayo ang akong pasalamat ani Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
2: Vision X Plus, soft gel capsule. Ang naginusarang kapsula, nga durelutin, zeaxanthin, beta-carotene, o vitamin E. Mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata, sama sa katarata, glaucoma, tiridium, ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
3: Mapalit sa mga butika.
4: XFM.
5: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sekreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sekreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka problema judyo kung asahong ko pagniwang. Dayon, nadungka na

0: Diyot na ayaw ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: A violation of Republic Act No. 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socotecoto.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Uwe! Sa una! Sa wala pa ko ka maminaw!

0: XFM. Andir-andirun ra ko sa kong asawa.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
0: Pero karon, sukad na ka maminaw ko XFM. Pwe!
2: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
0: Pag-uwa, tiya! Wapag ko na wag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa kong plato! Pwe! Makalagot! Exciting, eh?
1: XFM.
2: FM.
0: Grabe naman ang exciting, oy!
3: 95.9 XFM Jensen.
2: XFM.
4: Exciting!

0: FM.
1: Exciting!
2: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya ug spirulina, mga

0: alkaline na vitamin C ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: XFM.
3: Exciting!
4: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug murin nga oil. Premium D3.
5: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firme ang ako mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
4: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug murin nga oil.
1: Mapalit sa mga butika.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Ako po, si Aisel Komplikado. Si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
2: XFM.

0: FM.
1: Ooh, wow, guapa ni Guru Ay. Nami kutis, ha miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
1: Oh, gali. Diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
4: Santone Plus Herbal Oil.
5: Ako po, TSL komplikado. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Santone Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.

0: mineral oil.
1: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako dahil si Neil Caniero, taga-sityo pagakpa, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: XFM.

0: FM.
1: Exciting!
2: Sa Arena Plus, mapapanood mo na ang favorite sports mo anywhere, anytime. Maging updated sa bawat galaw ng laro, supportahan ang iyong favorite team and go all in. Join the Philippines' best sportsbook at arenaplus.ph. Awarded by Sigma Awards 2025. For more information, visit www.pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun.
0: Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
4: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
5: Naunsa di ay ka?
4: Grabe si Unyok. Dugi sapian. Kusgan kaayo.
5: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
4: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan.
5: Exciting kaayo?
4: Nalipong ko.
5: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadugog na ko anang turbo.
4: Oo, Mari. Turbo.
5: Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
0: X FM.
8: Vision Next. Daghan ang natumangan.
9: Di lali magkagloko mo, sir. Uy, hey, di mo maklaro ang palibot ba? O niya, o maglabi na mag-drive ka. O to, ang gitumaran akong Vision Next Plus Capsule. Epektibo kayo, uy. Maurad yun na kapatid na usong mata, sir ba? Salamat yun kayo sa Vision X Plus. Karon, pwede na akong mag-long drive. Kamusad, pag tumar mo ani, kaya aron mo normal inyong mata. Diego ni sa kabanatan.
8: Vision Next. Slay ang kaipektibo. Vision Next.

0: FM.
1: Sa Arena Plus, mapapanood mo na ang favorite sports mo anywhere, anytime. Maging updated sa bawat galaw ng laro, suportahan ang iyong favorite team and go all in. Join the Philippines' best sportsbook at arenaplus.ph. Awarded by Sigma Awards 2025. For more information, visit www.pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix regu ng the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
5: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Like yun. Basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
0: XFM.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.

0: FM.
1: Sa Arena Plus, mapapanood mo na favorite sports mo anywhere, anytime. Maging updated sa bawat galaw ng laro, suportahan ang iyong favorite team and go all in. Join the Philippines' best sportsbook at arenaplus.ph. Awarded by Sigma Awards 2025. For more information, visit www.pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun.
2: Sakit ng katawan? Mag Cellphone Plus Herbal Oil.
3: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Cellphone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Cellphone Plus Herbal Oil. Premium D3. Ang bago.
4: Usaw ka maestro, dili alim akong trabaho. Mo ang gamitin ko pero may premium D3 aron layo sa sakit ug kanunay energetic. Lami sa pamati ug makawalag stress basta naka premium D3.
2: Mas ipagusog, mas ipaepektibo sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
0: XFM.
5: Exciting.
0: Santon Plus Herbal Soap.
6: Si Aida Cordero, taga butike. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itom sa mga panit.
0: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanami gin.
0: Santon Plus Herbal Soap.
2: Vision Next, daghan na ang natabangan.
7: Dini ako mata, sir. Dini ko kaklarong labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
2: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
0: XFM.
8: Samsung Vitamin C.
9: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og Vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og Vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-Vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan nga moinom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag adlaw. Tibo jud ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
11: On a court, one truth is clear. Winning is sweet, but it's the losses that build your strength. Every win excites you. Every loss shapes you. We rose above the odds, so can you.
12: Every player has a story. Begin yours now at arenaplus.ph. Gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For more information, visit www.pagcor.com/regulatory.
13: Bye. Inom na bye. Wala tay ko utay. Mangas ka. Exciting.
0: XFM.
14: Music feels just so good. XFM, Gentle Santos City.
0: XFM.
15: Exciting.

0: XFM.
1: Katul na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
4: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavuwasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon nako nga food. Gina-sure gyud nako nga healthy gyud kini. Pati sa pagpili sa kape dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit nako ni pang pre-workout kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawas sa damit na healthy pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: XFM.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glote Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: XFM.
9: Exciting!

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C. Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
1: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Okay, ako pa salamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulay nini. Melani DI taga-anam.
0: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
2: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: XFM.
5: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Pila na ko ka bisis giatake tungod sa akong high blood. Gi-recommend ra sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninom ko nini, ug ako jud na pamatud-an nga epektibo jud.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Bye. Inom na ta bay. Wala tay kuotay. Bangas ka. Exciting.
4: XFM.

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Magandang pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito na naman po yung lingkod, Sir Michel Hinas, isa sa inyong naturopathic practitioner. Makakasama yun naman ang live dito sa ating pong programa. At syempre, magbibigay na naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. At katuwang po dito mga kaibigan ang atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Produkto ng Yes to Health Incorporated. Siyempre sa programa po natin ay atin pong mga kasama, ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Nakatutok po sa ating araw-araw na palatuntunan na maghahatid po ng mga sikretong pangkalusugan na dapat nating alamin para manatiling healthy. Siyempre, Doc Algie Bakla po ito.
1: Samahan ng inyo po mga lingkod dito sa ating programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyo po mga text messages. If ever meron po yung mga inquiries, text nyo lang po yan sa ating numero. Ating po text line 0969-609-6545. Amin din po kayong inanyahan, ano, nabisitahan ng ating mga Yes to Health Clinic. At i-like nyo rin po at i-share ang ating pong Facebook page. I-follow nyo po mga kaibigan ang Facebook page po natin. Hanapin nyo lang po Yes to Health Inc. At saka yung isa po nating Facebook page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan, para updated lagi kayo, no, sa mga announcements po natin, mga pa-promos po natin mga kaibigan. At dyan nyo rin makikita ang mga impormasyon sa atin po mga produkto. At ganoon na rin mga kaibigan sa mga information about our health. So pwede nyo pong i-follow ang atin pong Facebook page para sa karagdagang kaalaman mga kaibigan, ha? At huwag pong kalimutan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cellpole Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. araw-araw. Libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Zantone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Zantone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Zantone Plus Gold. Zantone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kung vitamin C, tandaan, Zantone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Zantone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Secret of Health. Health Info.
2: Okay, balik po tayo sa ating palatuntunan at pag-uusapan naman natin ngayon ng isa sa napakagandang impormasyon, ano? Na ito, pwedeng ang iba sa atin may problemang ganito. Mm-hmm. Alam po ba natin na ang matagal na pag-upo, ang pamumwersa sa pagdumi ay nakapagdudulot ng karamdamang hemorrhoid or almoranas? Mm-hmm. Ito po ay dahilan sa pressure na inaidudulot nito sa ating veins, yung mga ugat natin o daloy ng dugo sa ating pong anus. Dahilan sa pag-dilate or paglaki ng ating mga veins, ano? At hindi po spicy foods ang nagdudulot ng karamdaman na almoranas, taliwas po sa sinasabi ng karamihan. Kundi anumang bagay po na nagbibigay ng pressure sa atin pong anus, pwedeng pagmula ng karamdaman na hemorrhoid or almoranas. Ngunit kung ikaw ay siyempre may almoranas na maigi na umiwas po tayo sa maanghang na pagkain dahil maaari ma-irritate po yung almoranas natin na meron na tayo. So hindi yung anghang ang nagdudulot, kundi kung meron na tayo, posibleng ma-irritate lamang ng pagkain ng maanghang. So kabilang po sa dahilan na maaaring magdulot ng almoranas ay ang mga sumusunod. Yung labis na pag-ire kapag dumudumi, ano? Iwas-iwasan natin yun, ano? Yung madalas na pagbubuhat ng mabigat na mga bagay, lalo na mali yung puwersa nyo. Paghina ng mga laman sa labasan po ng ating dumi sa puwet, ano? Yung ating anus o rectum na karaniwang nangyayari sa pagtanda ng tao. Kapag tumatanda na, medyo humihina na yung muscle na yon. So, siyempre, pag mahina yung muscle, lumalabas yung ating anus, ano, yung area na yon. At kapag ang isang babae ay nagbubuntis dahilan sa pressure, ay pwedeng magkaroon din ng almoranas. Ang pag-upo ng matagal sa ating upuan, so yung mga jeepney driver or any kind of driver, ano, ang mga office worker, ay kadalasan nanganganib sa pagkakaroon ng almorana. Pwede rin yung madalas na pagkakaroon ng constipation o matigas na pagdumi. Siyempre, pag ikaw ay constipated, pipilitin mong ilabas, ano? At yun po ay dahilan kung bakit nagkakaroon ng malakas o matinding pressure. At isa pang dahilan ay ang kakulangan ng fiber sa ating mga pagkain. Yan ang mga dahilan para tayo po ay magkaroon posible ng almoranas.
5: The Secret of Health.
1: Yan sa mga kababayan po natin, kahit sino dok pwede makaranas, ano, or magkaroon ng ganitong uri po ng karamdaman.
2: Tama.
1: Pero sa mga tao po, ano, lalo na po sa mga sedentary workers, kayo po mga kaibigan ang mas prone o mas madalas maring makaranas ng ganitong uri ng karamdaman. Tulad yung binanggit nyo dok, ano, yung mga office workers, mga jeepney drivers, ano, yung mga matagal na ginugugol ang oras sa pag-upo, mga kaibigan, ano, sila po ang prone sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman. At hindi lang po yung matagal na pag-upo, mga kaibigan, pati din yung matagal na pagtayo. So yung mga kababayan natin dyan, mga kaibigan natin na security guards, prone din sila sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman, ano. At hindi lang yun, ha, yung sa mga kababayan natin na labis-labis yung pagbubuhat po ng mabibigat na mga bagay, ano? So, sa mga laborers natin dyan, yung mga hard laborers natin, yung mga, basta yung mga tao, ano, na sobra-sobra yung timbang na binubuhat po nila kasi namumwera sa kadun ng husto, na maaari po makapag-contribute yan sa pagkakaroon ng almoranas, mga kababayan. Kaya ingat-ingat po, ano? At hindi lang yan, ganun din sa mga kababayan po natin na sobra yung timbang. Obese, mga kaibigan, ay kinakailangan po mag-reduce ng timbang po niya, magbawas-bawas ng timbang, sobrang timbang, kung pwede nga lang dok, ipamigay dok, mas madali-dali sana, no?
2: Kung pwede bang ibentang po kilo yan, mayaman na yung iba.
1: So sa mga kababayan natin, sobra-sobra po ang taba sa kanilang pangangatawan. Kinakailangan, bawasan nyo po yan mga kaibigan. Kasi maaari din po yan siya makapagdulot. Especially kung lagi na lang nakaupo dok, ano? Malaki na yung katawan mo, eh lagi ka pa nakaupo, tapos hindi ka masyadong physically active, so mas prone ka, ha, sa ganyang uri ng karamdaman. Ganda din sa mga kababayan po natin, during their pregnancy time, ano? Ay mas madalas po na magkaroon or makaranas ng ganitong uri ng karamdaman. Kaya ingat-ingat po, ha, sa mga kababayan natin, kung gusto makaiwas sa ganito pong uri ng sakit, mga kaibigan, mas maganda ay maiwasan po kung ano yung mga pinagmumulan or yung mga contributor sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman.
5: The Secret of Health. Suwabe ang aroma. Santhon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santhon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo. Para sa lalaking tigasin.
7: Santone Vitamin C. Ang Vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santone Plus at Santone Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika.
8: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santhon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santhon Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar. Santhon Plus Gold.
5: The Secret of Health.
1: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa mga kabayan po natin na gusto pong maka-avail ang ating pong mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyong pong mga lugar para maka-avail kayo ang produkto natin. At syempre, lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health para makasigurado na inyong iinumin. Ayun yung napapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa. At syempre, ang programa po ito ay sa tatin ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na napakasarap higupin, Dok, lalo na yung ganitong panahon. Mm-hmm. Maulan-ulan, makulimlim ang panahon, malamig ang klima. Yan, sarap humigop ng
2: perfect
1: kape.
2: Perfect talaga, no? Oh. Lalo na sa lugar ka na medyo ma-fogs. Mm-hmm. At yan po, sabi nga, heaven, sabi ng iba. Sa kanila daw, sapat na yung tahimik na paligid at kape.
1: Ayun.
2: Yan, lalo na kung Santhon Plus Coffee Mix.
1: Ayan. Kaya sa mga kabayan po natin, paghihigop po kayo ng kape, mga kaibigan, i-consider nyo lagi, mga kasama, kung ano ba yung mga maaari nyo makuha dyan. Yan ba ay makakapagpalusog sa inyo o baka naman sakit ang pwedeng maidulot nyan or makapagpabigay ng karamdaman sa inyo pong mga pangangatawan, mga kaibigan, ha? Kaya po, sa itong Plus Coffee Mix po natin, yan po ay rich source, mga kaibigan, ng plant-based protein and fat, ha? At hindi lang yan, mga kaibigan, meron din po itong high fiber content. Kaya napakainam ito para sa ating mga bituka, lalo sa mga kabayan natin, ano, na ang pinagmumulan ng kanila pong ng kanilang hemorrhoids ay yung constipation, Doc. Mm-hmm. E napakaganda itong paghigop ng Santhon Plus Coffee Mix. Nakakatulong yan siya para makapagbigay ng dietary fiber sa ating pong pangangatawan. At nakakatulong din yan, mga kaibigan, para palakasin yung peristalsis dun sa inyo pong mga intestines, ha? Kaya nga, hindi lang basta-basta nagkakape, na-i-improve pa, Dok, ano? Yung iba't ibang parte sa atin pong pangangatawan.
2: Oo, at habang nagkakape tayo, meron tayong mga sustansya na sigurado, hindi ka magigilty, ano, sa pag-inom ng kape. Meron kayong siguradong sustansya. Kaya instead na tanggalin natin totally, ipagbawal natin yung kape, lalo na kung naka-high blood, pinapalitan lang natin ng bagay sa kanilang kalagayan.
1: Ayun. Ayan po mga kaibigan, ha? Santhon Plus Coffee Mix. Mabibili na rin yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
5: Santhon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santhon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santhon Plus Coffee Mix.
5: Santhon Plus Coffee
10: Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: At ang ating pong mga produkto bukod sa Santo Plus Coffee Mix, mga kaibigan, ang ating pong Ultimate Trio, ang ating pong Vision X Plus Soft Gel Capsule, mabibili rin po yan sa ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. Bukod sa mga produkto natin, Dok, ano, na pwede nilang mabili sa ating pong Yes to Health Clinic, ano po ba, Dok, ang mga benefits na pwede makuha ng mga kababayan natin pagka bibisita sila sa ating mga clinics?
2: Unang-una sa lahat, kung ang gusto po ninyo ay wellness approach, ano, while having your medication, syempre marami tayong mga kababayan, medyo may edad na, no, meron na talaga silang gamutan. Kaya lang hindi maiaalis, mga kaibigan, na kailangan din natin ang tinatawag na nutritional support. At pagdating sa tamang pamamaraan, yung naturopathy or holistic healing is a well-known and recognized system of healing na kung saan ito'y tumutulong sa ating katawan upang mas mapabilis natin yung recovery sa anumang uri ng sakit. Kasi hindi na debatable na ang nutrition ang pinaka-the best way to preserve yung health natin holistically, ano? At itong tinatawag nating preventive na approach. So ang pagkonsulta sa naturopathic clinic, ang magagawa po nito is una, maibibigay namin sa inyo yung mga detalye kung ano yung una, yung weaknesses ninyo. May pamamaraan ng naturopathy na hindi natin tinatawag ng diagnostics, kundi ito'y analysis, para malaman namin kung saan kami magpo-focus. Kasi alam mo, marami mga tao, hindi na nila maintindihan yung sarili nila. Lahat naman ng recommended na treatment ng doktor sinusunod, pero hindi pa rin sila gumagaling. May kulang. Ano yung kulang? Yung tamang nutrition. Maybe, toxic ka lang, so kailangan mo ng detox. Maybe, merong nutritional deficiency na kailangan matutukan natin. Yun ang focus ng naturopathic consultation. Kaya pasyalan po ninyo, ha, yung ating mga clinic, at pakidala na rin ang inyong mga medical records. At mahalaga, pupunta kayo. Siyempre, kayo yung kakausapin.
1: Yung presence nyo, ano?
2: Oo. Yun po yung importansya ng check-up and consultation sa isang naturopathic clinic.
1: Ayan. Sa mga kababayan po natin, ha, na gusto mo makapa-check-up ng libre, makapagpa-consulta ng libre sa ating po mga Yes to Health Clinic, puntahan po, mga kaibigan, ng ating po mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong lugar. Bisitahan nyo po, mga kaibigan. At yung iba, Dok, minsan kasi nag-aalangan kasi wala pang pera daw na pagpupunta sa clinic natin.
2: Wala naman kayong babayaran consultation fee or counseling fee. Walang babayaran. Siyempre, kapag merong kayong recommended na supplement, kung merong kayong budget, bibili nyo. Yes, pero pag wala kayong budget, hindi naman kayo pipilitin.
1: Hindi kayo obliged.
2: Yung iba, pumupunta doon just to basically know kung ano yung kanilang gagawin. Then, paghahandaan nila yon. At natutuwa ako sa dinami-dami ng ating mga nagiging pasyente sa ating clinic. Marami talaga nagpapasalamat na paano natin sila naturuan ng tamang diskarte pagdating sa kanilang kalusugan.
1: Ayun. Kaya sa mga nagbabalak po, ha, na pumunta sa ating pong Yes to Health Clinic, eh huwag niyo na pong alalahanin kung may budget man kayo o wala, mga kaibigan, no? Pero kung meron kayong nais i-avail ng mga products po natin, so magdala na lang ng budget, mga kaibigan.
2: At ang kagandahan, discounted.
1: Yes.
2: Medyo abot-kaya. Kung dadayo kayo sa ating mga wellness clinic, kasi siyempre, pinapahalagahan namin yung effort ninyo, kaya meron talaga tayong discount automatically sa mga pumupunta po o bumibili sa ating pong mga Yes to Health Clinic.
1: Ayun. So mga kaibigan natin, puntahan po, mga kaibigan, ha, ang ating pong mga Yes to Health Clinic, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, puntahan niyo po, mga kaibigan, ng clinic po natin para po makita, ano, malaman ng mas maaga kung ano po yung mga nag-uumpisa na karamdaman dyan sa inyong pangangatawan, na hindi na yan magdulot ng mga komplikasyon. Yung kasi yung kinakatakutan natin, yung mga simpleng karamdaman na napabayaan, ano, na baliwala, eh nagdudulot, mga kaibigan, ng komplikasyon na mas matindi pa kaysa dun sa karamdaman na kasalukuyan yung nararanasan, ano. Kaya sa mga kababayan natin, ha, puntahan po ang ating mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. At bago tayong patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa napasaya at natulungan na ating po mga kababayan na bumisita sa ating po mga Yes to Health Clinic. At syempre, nakainom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
11: Aurora Donna po ng Parañaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, masakit po yung aking mga ugat-ugat, saka sa kamay. Ay, unang-una po kasi ang ininim ko ay yung Santon Coffee. Yeah. Ay, nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano ba, soya. Yeah. Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, overdose, di po ba? Malaking bagay po, malaki ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako minom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko, kasi 4 na beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo pong gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan na ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po.
12: Secret of Health.
1: Ayan po mga kaibigan, natin pong napakinggan si Ma'am Aurora Donna. Maraming pong mga sakit na nararamdaman sa pangangatawan. Bumisita sa atin pong Yes 12 Clinic. At pati yung mister niya, Doc, pinainom na din, ano? Uh-oh. Ng atin pong mga produkto. At ayun mga kaibigan, sa tulong po ng Panginoon at sa tulong ng Yes 12 at ang atin pong mga produkto, ay naging maganda yung kinalabasan mga kaibigan, ha? Kaya kayo rin po sa mga kabayan natin na nakakaranas ng parehas na problema kila ma'am, ano, at sa kanya pong asawa. O, sa mga kabayan natin, Doc, na mga na-stroke, ano, mga na-mild stroke, napaka-beneficial po ng atin pong mga produkto. Especially yung atin pong Ultimate Trio, very beneficial para po sa inyo, mga kabayan, ha? Kaya puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes 12 Clinic at punta na agad sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar para maka-avail po kayo mga kabayan ng atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
12: The Secret of Health.
1: Ayan, sa mga kaibigan po natin, lalo Doc, yung iba na ano, gustong sumubok ng, especially yung Santon Plus Gold natin, Doc. Ano po ba yung pwede nilang makuha dyan sa Santon Plus Gold natin? Kasi yung iba, nagtataka eh. Bakit napakabilis ng effect sa kanilang pangangatawan
2: sa pag-inom lang nung capsule
1: ng Santon Plus Gold na yun.
2: Okay. Alam nyo, ang Santon Plus Gold ay isang produkto na nutrient dense. Ibig sabihin, punong-puno o siksik sa mga nutritional content. Ano? Unahin na natin yung mangustin pa lang. Napakaraming santons, flavonoid, which is nagsisilbing antibacterial at immune booster. O isama mo pa yung spirulina. Ang spirulina is first-class protein ang makukuha mo dyan. Na madaling i-process ng katawan, na kumbaga less yung waste product na napuproduce kapag ginagamit na ng ating system. At alam nyo ba na yung spirulina din, mataas yung kanyang superoxide dismutase, isang uri ng substance na ito'y tinatawag nila na ano, panglinis ng ating sistema. At pangtanggal, yung tinatawag nga nilang free radical scavenger. Ano? At yung spirulina pala, mayaman sa glutathione. O, di ba yung mga, alam nyo, mga Aztecs, 400 years ago, ginagamit na yung kinakain ng mga Mayans and Aztecs sa Mexico. And consider one of the most healthiest food on earth. Kaya nandun yan sa ating supplement. Isa pa yung bitter gourd. Alam mo naman problema ngayon, karamihan ng mga tao, kung hindi high blood, diabetes. So yung bitter gourd o yung ampalaya sa atin, meron siyang polysaccharide content, saponin, phenolic at carotenoid. Meron din siyang 2 anti-diabetic agent, yung tinatawag na momordicine at charantin. Kaya ito ay isinama doon. Kasi alam naman ng company natin na maraming tao ang nagde-develop na talaga ng diabetes. And diabetes is one of the most common killer disease na preventable, lifestyle related, sabi nga. Kaya meron na kayong bitter gourd or ampalaya. Meron pa kayong garlic, which is meron siyang allicin, isang phytochemical na very well known sa scientific world that can benefit those people with abnormal cholesterol level. At syempre, papahuli ba si moringa? Moringa is considered as one of the superfood, complete yung kanyang nutrients na pwede nyong i-consume araw-araw at hindi kayong mamamalnourish basta may moringa po kayo. So yan ang pinagsama-sama natin sa isang kapsula na in extracted form. Kaya nga kung kayo ay may mga karamdaman, hindi nyo na malaman ano mang gagawin ninyo, ang approach natin parang shotgun na. Alam mo yung shotgun. kahit pikit ka, pag pinutok mo eh ano,
1: sabog yung
2: tatamaan mo yung target mo. Shotgun prescription na tinatawag is yung multi-benefit. At yan ay nagagawa ng nutritional nutrients. That pag pinasok mo sa katawan mo, alam na ng katawan mo kung anong kanyang gagawin doon sa mga sustansyang ipinapasok mo, which is nandun sa ating produktong Santon Plus Gold.
1: Ayan ha. Mga kababayan po natin, nagsumaka-avail ng ating pong hindi basta-basta na suplemento, mga kaibigan. Ano? At marami na doon, ano, ang naka-avail nito. Marami na rin po, mga kaibigan, ang natulungan. Kaya kayo po dyan, kung gusto nyo rin po na mapasaya at matulungan yung mga iniinda po ninyo ng mga karamdaman, eh punta na kagad sa pinakamalapit na butika dyan sa lugar po ninyo para maka-avail kayo ng ating pong mga produkto.
13: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsanto Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
14: Mabibili sa mga butika.
1: Uso na naman, Dok, ang mga ubo, sipon, ngayong panahon ng taglamig.
2: Tama ka dyan.
1: Marami na naman ang tinatamaan po, mga kaibigan. Ha? Oh. Itong mga common or mga sabi nila, normal daw nakaramdaman. Pero hindi normal yan, ha? Kung magka-common nakaramdaman ngayon pong season ng tag-ulan, mga kaibigan.
2: Hindi mo napapansin, walang taong immune sa ubot-sipon. Kaya tinawag siyang common cold. Kasi may variations ng mga virus at bacteria na pwedeng tumatama. Kaya kahit anong gawin mo na pwede ka pa rin magkakasipon unless medyo advance yung immune system mo.
1: Yes.
2: O kaya may iba't ibang tao, may yung iba sa isang weather nagkakasipon, yung iba hindi. So depende yun sa ng katawan, preparasyon natin. Yeah. Kaya pag alam nating taglamig na, alam niyo na yung gagawin ninyo. O titake na kayo ng mga vitamin C. Yeah. O magte-take na kayo ng mga antioxidant. At saka iwas na kayo sa mga pagkaing alam naman natin nakakapagpahina ng immune system, mga sweets. Yan, ay naku, number one yun na depressing sa immune system natin.
1: At saka yung mga mucus forming na mga pagkain. Mas maganda maiwasan po ito, mga kaibigan. At higit sa lahat, dapat mapatatag po natin yung resistensya ng atin pong pangangatawan. Kumbaga yung tinatawag na first line of defense ng atin pong katawan, which is our immune system, mga kaibigan, dapat mapatatag po natin yan sa pamamagitan ng susupply mo dito ng mga pagkain niya. Parang sa atin lang doon, pagka kumakain po tayo, may lakas po tayo na gumawa. Ganun din yung mga sistema sa katawan natin. Pag pinapakain po natin sila ng sapat na sustansya o nutrisyon na kinakailangan nila, nagiging functional sila, nagiging malakas po. At nagagawa nila kung ano po yung gawain nila.
2: Ganyan kaganda yung pagka-create ng Panginoon sa katawan natin. Kasi it's a really sophisticated na no need to push any button, sabi nga. Basta ang kailangan lang natin, i-maintain natin siya in a condition na magiging favorable sa trabaho na ating katawan. So, ano ba yung katawan natin? Ito'y living organism. At ito'y nangangailangan ng pagkain para mag-survive. So, all we need is not medicine but food. Kailangan natin ng medicine pag nasira na ang ating katawan. Kaya, ang pinakang consideration talaga sa preventive medicine is pagkain. So, sabi nga, let your food be your medicine and your medicine be your food. Kaya yung mga supplement natin, hindi natin tinuturing yan ng gamot. Mas malawak yan kasi
1: mas
2: broad kasi supplement, kaya supplement na tinatawag, ito yung alternative way na ipasok mo yung sustansya na hindi commonly nakukuha natin sa regular na pagkain natin.
1: Kumbaga yung saklaw niya, hindi mo nalilimitahan sa isang parte lang ng pangangatawan mo. Lahat ng organ sa katawan mo na nangangailangan ng ganyan pong sustansya o nutrisyon, ininuman mo ng sapat na nutrisyon na yon, i-distribute yan automatically ng atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Kaya nga yung isang vitamins na napaka-crucial sa atin pong health, which is the vitamin C, Doc, na dapat hindi po talaga yan pinapababa yung level yan sa katawan po natin. Kasi halos lahat ng katawan po natin is nangangailangan ng vitamina po na ito, mga kaibigan. Dapat nasusuplayan natin ng sapat sa atin pong pangangatawan. Makukuha lang natin yun, Doc, sa mga pagkain. Kasi yung katawan natin, hindi siya nakapag-produce ng sarili niyang vitamin C.
2: Yes, unlike animals, mm-hmm. may mga hayop nakapag-produce. But our body cannot.
1: Mm-hmm.
2: Kaya ang vitamin C pa naman is considered as the mother of vitamins. Mm-hmm. Bakit nila tinawag? Because almost every process of metabolism, not yung chemical reactions mm-hmm. in the body, needs vitamin C. Kaya nga, very important siya na laging efficient mm-hmm. sa ating sistema na hindi magkukulang. Ay, ang problema, ang vitamin C rin ang isa sa pinaka-sensitive na sustansya. Mm-hmm. Is it, it's a water-soluble vitamins, kaya ito ay pwedeng ipa-flush out in mm-hmm. the system. Napapasama yan, lalo na kung may mga problema na tayo sa kidney. Mm-hmm. Kaya, always apektado yung ating need for vitamin C. So we need to supplement daily talaga mula sa pagkain, sa mga prutas, at kung hindi pa sapat, sa supplement.
1: Yun, o. Oh. Kung hindi, lalo na kung hindi tayo mahilig pa kumain ng mga prutas, hindi pa mahilig magkakakain ng gulay, nako, magkakaroon tayo ng deficiency ano, sa ganitong uri po ng vitamina. Kaya huwag pong kalimutan, uminom lagi ng Santone Vitamin C, ang alkaline-based non-acidic vitamin C na magpapalakas sa atin pong pangangatawan. Naku, Dok, wala po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol kayo, Dok, na mensahe sa atin pong mga avid listeners.
2: Pasalamatan natin yung ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas dahil alam nyo naman, dahil sa inyo, patuloy na tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng impormasyon. Nawa po, nakapagbigay kami ng mumunting kaalaman na makatutulong sa inyong pag-iwas sa anumang karamdaman, katuwang siyempre ng mga produkto ng Yes to Health. Maraming salamat. Ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Dok. Algie Bakla ito. Hanggang sa muli. Bye-bye.
1: Maraming salamat, Doc. Yan po si Doc Algie Bakla, ating pong certified naturopathic practitioner. Isa pong doctor of ministry in alternative medicine. Hanggang bukas po muli, mga kaibigan, magkasama-sama tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang likod, Sir Michelle Hinas. Pansama talaga paalam. Magandang araw sa ating pong lahat. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ang Panginoon wa magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
15: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santone Plus Gold, Santone Plus Coffee Mix, Santone Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras XFM Philippine Standard Time, alas 4:39 na sa buntag.

0: Coco Art. Hello?
1: Exciting morning mga katropa! Ano na na'y 38 minuto sa nakalabay sa alas 4 sa buntag?
2: Exciting!
1: Trila sa tupag paraguba sa programang Exciting Pilipinas!
2: Exciting!
1: Kamusta mong tanan mga katropa? Karong adlaw Domingo, messages na sa bulan sa Mayo to 2026. Grabe, sa para sa buntag, samok na si katropang Pilip. Ay, nakot no, mga katropa, no, naginaot na nga naamok karoon sa maayong sitwasyon. Layo sa mga kakulian, mga katropa. Layo sa mga sakit-sakit o layo sa mga problema. Siyempre, Domingo karoon, mga katropa. Anlaw aron nga magpahulay para sa uban, pero sa mga sama nato nga kugihan, trabaho gyapon.
3: Good morning!
1: Sa mga nagabiyahe mga katropa, amping mo kanunay. Ingon man sa mga katropa nga nagabiyahe o long drive yun. O ka nang gikan pagin sila gabi at karon biyahe nga po, laban call.
3: Good morning!
1: Sa 26 ka barangay sa Nakbayan sa Nara Santos, maing aga kaninyong tanan.
3: Good morning!
1: Ingon man sa mga kasigbit ka probinsya, mga taga South Cotabato, North Cotabato, Sarangani Province.
4: Hello, good morning! Hello, good morning!
1: Naginaot ang mga katropa ha, nga naay mo sa may maayong panglawas karong adlong Domingo. Siyempre, Domingo mga katropa, unya kay magsimba na sad ang tumakaigsunang Katoliko. Ang lagi yung mga katropa, no? Siyempre, kiningabahin mga katropa, atong kaninyo sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Nago na rin Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, Santon Vitamin C, Turbo Men Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Santon Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, o Gum Fish Nights Plus. Kini mga produkto mga katropa ang proven and tested na. Ubay-ubay na nakasulay na kapamatuod busa sa pagginahulat ninyo. Tumar na sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Kamusta mong tanan mga katropa? Nakumbati ginang uban no, sa mga street sweepers nato diya sa dalan nga padayon sa paghinlo.

ingredients nga mangustin ang palaya, malunggay, ahos o spirulina. Kini nga food supplement mga katropa ang dakong tabang sa tumpang lawas tungod usab sa mga natural ingredients sining na mention nato. Labi na sa mga diabetison diya, nako. Ayaw yung tugotikol nga mag-insulin ka. Samtang maintenance pa lang ang gihatag sa imong doktor. Paningkamot gyud ha, kay delikado ning duna kay diabetes mga katropa. Kinahanglan gyud ati manunon. Pero kung ako sa inyo ha, pag tumar ninyong Santon Plus Gold Herbal Capsule, tanawa makita ninyong epekto sa inyong mga katropa. Ano na yung mangustin ang palaya, malunggay, ahos o spirulina. Ang Santo Plus Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika dool sa inyong mga balay o lugar. Ano na nai 42 minutos sa nakalabay sa alas 4 sa buntag. Di na natunugayon mga katropa. Ania na ang dugang panato mga manindot na musika alang kaninyo. Hatod ka nato sa Santo Plus Gold Herbal Capsule.

0: Exciting morning mga katropa, alas 5 in punto na gyud sa buntag. Dinhi sa tupag panag-uban sa programang Exciting Pilipinas, kauban gapon si katropang Philip Olegario. Sa atong pagbalik mga katropa, dugang pa mga manindot na musika alang kaninyo pagguman lang sa pipila ka mga pahinumdum. Standby!
1: XFM.
2: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Dili gyud ka ani magmahay.
3: Para sa dynamis?
2: Para sa turnyo ni Mrs.
3: Tour?
2: Oo, sir. Turnyo pa langit. Di ba, sir? Exciting?
3: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
4: Exciting ba?
2: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
3: Sige, sulayon na ako na, miss.
5: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap, line up nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
6: XFM.
8: Sa Arena Plus, mapapanood mo na favorite sports mo anywhere, anytime. Maging updated sa bawat galaw ng laro, suportahan ang iyong favorite team and go all in. Join the Philippines' best sportsbook at arenaplus.ph. Awarded by Sigma Awards 2025. For more information, visit www.pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun.
9: Samsung Plus Herbal Oil.
10: Ako po, si ASL Kompletado.
11: Si Balog Antique.
10: Masakit ang aking katawan.
11: Palagi
10: narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
9: Samsung Plus Herbal Oil.
12: Maaasahan
9: sa sakit ng katawan.
12: Samsung Plus Herbal Oil.
6: XFM.
9: Exciting!
13: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunan. Pero sa Gipa

0: na ang favorite sports mo anywhere, anytime. Maging updated sa bawat galaw ng laro, supportahan ang iyong favorite team and go all in. Join the Philippines' best sportsbook at arenaplus.ph. Awarded by Sigma Awards 2025. For more information, visit www.pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun.
1: XFM.
2: Ang Republic Act number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
3: Hi, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
4: XFM.
3: Exciting.
5: 95.9 XFM Jensen.
6: XFM.
7: Exciting.

0: exciting!
1: 5 minutos mga katropa, nakalabay sa alas 5 sa buntag. Dinis ito pagpanaguban sa programang Exciting Pilipinas.
0: Exciting!
1: Kauman nga po niyo si katropang Philip Olegario. Kamusta mong tanan mga katropa? Sa mga katropa nato niya nga pauli pa lang sa ilang panimalay. Asa man mo gikay. Lagi na ako ito mga katropa nga makauli mo sa inyong panimalay. Alam niya pa mga dugang sunata kaninyo mga katropa. Hatod ka nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.

0: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3 ang kusog mo paligon sa atong kabukugan ug kaunoran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy mo-regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
1: XFM.
2: Exciting! Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Jane, usa ka accountancy student. Dako jud kaayo ang natabang sa Santon Vitamin C. Sa akong pag-eskwela, sukad ni inom ko ani, na feel jud nako ang paghait sa akong memorya. Samot na sa pag-solve o uban pa namo mga leksyon. Gani, dako jud kaayo ang akong pasalamat ani Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
4: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Garantisado.
2: Maaasahan.
4: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
4: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
4: Sa presyong magaan.
2: Santon Plus Herbal Oil.
1: XFM.
5: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulit.

0: 12
1: ako Daisy Gary, grabe kitas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagkadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na inubinom, 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-EFT na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
3: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: XFM.
5: Exciting!
6: On the court, one truth is clear. Winning is sweet, but it's the losses that build your strength. Every win excites you. Every loss shapes you. We rose above the odds. So can you.
7: Every player has a story. Begin yours now at arenaplus.ph. Gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For more information, visit www.pagcor.com/regulatory.
8: A violation of Republic Act No. 7032 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
9: Mau Nadia, madi. Magsigiging og diet. Unya, magsigir po og kaon. Exciting?
4: XFM.
2: 95.9.
4: XFM.

0: Mauto'y akong lady. Gwapo kayo, moderno, hit pag yun na kayo.
1: Day, moderno. Mauto'y mo lady, mingaw man.
2: Mingaw?
0: Magami imo?
1: Ano akong lady, paminawa ha?
0: Saman?
1: Paminawa ni kay Alegrin.

0: akong lady, alegre.
1: Alegre. Karaan na to? Karaan pa mang tumampo?
0: Di sa karaan kay alegre man.
1: Alegre. Ni ay akong lady. Paminawa ni. Kay paras mga baggage, paras mga teenager, paminawa. Sige. Sige.

0: Lamig kay ta akong lady. Matul lady nga. Ganahan kay ta mga lady. Labi na mga tiigin. Ganahan na to akong lady.
1: Day, wadyo ko ganahe. Mingaw gihapon.
0: Mingaw? Ikaw gani kang wakan may lady diha.
1: Napa oi, maminaw ka.
0: Ansa man?
1: Alegre gihapon.
0: Beh.

0: Lady. Regreg. Nga na pa.
1: Lady. Imong lady nga. Binata man taon to.
0: Masa binata. Ang imo tiniguwa.
1: Tiniguwa?
0: Murat ang tawa ng ipon.
1: Madiha. Wa na lang taligihay.
0: Masa man?
1: Wa na lilihay. Gentleman na lang.
0: Gentleman na yun na po.
1: Gentleman na ito.
0: Sige.
1: Gentleman ha?
0: Sige.

0: Dos minutos mga katropa na hibilin o na mag-alas 6 sa buntag din sa itong pagparag-uban sa programang Exciting Pilipinas.
1: Exciting!
0: Nagapatatag mga maanindot na musika mga katropa nga gustong ipadungog sa inyo karong adlang Domingo pero ay hataman na milit ha. Happy Mother's Day sa atong mga pinalangga o pirti kagwapa sa mga inahan.
1: Exciting!
0: Happy Happy Mother's Day kay la Ma'am Evelyn, kay Ma'am Cherish o kay Ma'am Lovely. Mga gwapa nato nga mga katropa dinhi sa XFM 95.9 Jensen mga katropa. O syempre ang akong hero, akong pinakagwapa sad nga inahan. Oy si Victoria natulog pa to. O to nga paminaw. Happy Happy Mother's Day kanimo. O sa tanang mga inahan diha, unsa may tawag ninyo? Mama, mother, inay, nanay, mudra. Lagi no. Happy Mother's Day sa inyo. Adlaw niyo para isaulog ang ilang mga sakripisyo mga gibuhat sa ato ang tibuok pamilya mga katropa. Happy Mother's Day kaninyong tanan. Alang na lamang sa katibukang pwersa sa XFM Network Philippines. Kini si katropang Philip Olegario. Nagasalamat sa inyong pagpaminaw. Exciting morning, Pilipinas!
2: Exciting!
3: XFM.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Exciting time, Pilipinas! Alas 6:07 na sa buntag!
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa katalingban. Sairi ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pulsaay! Pulsaay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaay! Pulsaay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
3: Malunggay Pandesal.

0: ஓ கப்பே கப்பே கப்பே கப்பே கப்பே கப்பே கப்பே கப்பே
1: பட்னரே பண்ணிசல்
0: பை உமண்டா சவுத் சென்ட்ரல் மீடனா மா கத்ரோபா லுசன் விசாயஸ் மீடனா குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங்
1: குட் மார்னிங் மா கத்ரோபா மை முர்டா சதவ கத்ரோபா ரிஹா nga nagpaminaw ning orasa og naghinaot mi nga naamo sa sintro sa inyong nga anami sa inyong sintos kasing kasing
0: ayun
1: okay karubutaga it's a Mother's Day celebration
0: mga dakilang inahan
1: oh mga nanay na mo diha happy Mother's Day kaninyong tanan
0: oy mangita
1: ta sa kong tingog mo ramag
0: murag na murag sini murag na ka sa snow
1: bugnaw kayo bugnaw
0: bugnaw murag ka ng kabugnaw siya mong tingog bitaw katropa yung Chris murag ubay-ubay yun ang nadali ana ba atay atay diba isa lang
1: wala wala isa lang nagbago na sila
0: oh sa mga katropa nato diyan ang mga inahan halagyod halagyod na inyo agyod yung adlaw yod sa mga katropa nato mga mami mga nanay sabay,
1: mga pinangga na itong mga dakilang ina ng tahanan.
0: Kung sa'y tawag ni mo si imong inahan, Katropang Chris?
1: Nanay, ay mama.
0: Nanay.
1: O mama. O niya na po ko yung nanay-nanay, tawag ko mudra.
0: Mudra. Ako yung kay tawag ko kay mamang.
1: Mamang.
0: Sa mga mamang, mga mama, mga nanay, mga inahan, ina, mga ina, mga umi. Sa kwan, sa uban pang mga lingguahe Katropang Chris.
1: Basta kay nag-isgot siya sa usa ka binuhat nga nag-antos kanimo for 9 months iyakang gibitbit sa imuhang sa iyahang iyahang belly gidala niya ang kalisod ang kasakit ug iyang gipabutang sa alanganin yung kinabuhi 50% o 50-50 ang iyang seguridad sa panahon nga iya kang giburos iya kang gipanganak pero katropa kitagaan kag kinabuhi sa tabang sa Ginoo nakunsad ka og nimong taos kalibutan sa tabang sa imong inahan
0: correct correct na. Morning iya kanta para sila na sayop matong akong gibutang kaganiya
1: okay ra kay nang napiman silang tanan nagmalunggay pandisal pero para butaga para sa inyong tanan kining mga kanta
0: ayun

0: Yan na alang sa mga inahan, katropang Chris. O sa itong tanan-tanan nga nag-ginakonsider nga inahan ang ilang mga kaugalingon. Dili lang katong literal katropang Chris nga nagpakatawo nimo. Naapoy mga inahan manggod nga nagsilbing, nagtindog, nagbarog nga inahan.
1: Guardians.
0: Sa, dili nimo siya biological
1: mother.
0: Mother, no? Mm. Para sa mga inan, gitropang Chris, mayang adlaw, ganinyong tanana, karong adlaw, dayataga na itong pasidungog ang mga babae. Yan ay mong pundasyon sa atong mga kasing-kasing o panimalay ang atong mga inahan.
1: Nay, ma, ina,
0: mm.
1: Para kanako, ikaw ang labing hayag nga bituon.
0: Yun.
1: Sukat sa akong pagkahimugso, ang imong mga bukton maong akong dalangpanan. O ang imong gugma maong akong kusog. Dili masukod ang imong sakripisyo. Bisan pa man sa kakapoy o sa mga hagit sa kinabuhi, kanunay kang nagpahiyom, aron lang kami mapalig-on. Ikaw ang nagtudlo kanako, unsaon pagbarog human sa pagkapukan. O ikaw ang unang nanalipod kanako sa bisan unsang unos. Walay igong pulong nga makapahulagway sa imong kaayo. Ang imong pagpangga, usa kagasa, nga dili mapulihan o bisan unsang bahandi, ni ining kalibutan.
0: Ayun. Salamat, mama, papa. Ay, mama, papa. Mama, inahan. Nanay. No, sa tanang pag-antos o walay katapusang pasensya. Siyempre, unang-una, mapasalamaton kita, katropang Chris Ginoo, nga ang atong inahan, no, ang gihatag ka nato. Gigugma nato, no, ang atong inahan, labaw pa sa atong kinabuhi. Sa mga inan, mga mami, mga nanay, Happy Mother's Day kaninyo. Magsatanan-tanang inahan nga nagapaminaw karong buntaga sa XFM 95.9 Jensan. Yan.
1: Para kaninyo tanan, Happy Mother's Day sa makausap pa ang kinasing-kasing nga pagbati o kanabang pag-greet kaninyong tanan sa mga dakilang ina ng tahanan.
0: Yun.
2: Bulsay! Bulsay!
1: Siyempre, katropang Ibang.
0: Like good, katropang Chris. Kung kanabang ang gina-istoryahan na inahan.
1: Lahir. Murag, tunga sa mong kinabuhi, makonsider na yung mga gikan sa iya, ha?
0: Correct.
1: Kaya, siyempre, ang amahan, magtudlo sa imo sa paghimong baskog, isog.
0: Kana.
1: Nga mo padayon ka sa mga bisan pas mga pagsulay. Pero ang inahan po, nagtudlo ka ni mo, nga muhatag ka o gugmangan to sa imong isikengon.
0: Sakto.
1: Mag-care ka sa uban, mahigugma kanila, o niya, mupasaylo sab ka.
0: Oh.
1: Mo soft side sa imong kinabuhi.
0: Kanabang, ilabi na ako na anak ka sa imong downfall, sa imong, kanabang mga panahon nga huyang ka.
1: Oh.
0: Pang Gris siya. Mm. Isabay una ni mga tawagon, di ba kay Mama!
1: Ma!
0: O, di ba? Sige sa kanta gani, di ba? Mama!
1: Okay diba? To mama, pero itong humor lang sa...
0: Anak ko, sa'yo pa kay ka nag-seryoso niya, katropang Gris.
1: Bitaw, karong adlaw katropang Iba, na itong idalit ka nila ang itong word for the day. Bahin po sa mga inahan.
0: Mga inahan po.
1: Okay. Ang atong word for the day, mabasa niya sa Proverbs 31:28, nag-ingon, her children arise up and call her blessed, her husband also, and he praiseth her, mga katropa. Kini, tulog ka butang gusto na kong isgutan bahin sa mga inahan. Ang inahan, mawani sila ang ilaw ng tahanan. Kanabang ating pananag sa mangit-ngit nga kinabuhi sa matag membros pamilya. Nga naman, ang gugma, pag-antos o sakripisyo sa usa ka inahan, maoy nagpalig-on sa pamilya bisan sa kalisod sa kinabuhi.
0: Correct.
1: Sila'y muhatag advice, sila'y mutudlo ka na to, kung unsay angay buhaton, labi na kung di natakabalo, kung madagma ta, naa sila nga anda mo pabangon ka na to, o mayingon anak, ayaw kagool, napay ugma, napay daghang mga tsansa, magpalig-on ka kay mubalos ka dili sa paghimog dautan kundi mubalos ka sa higayon nga amuingon ka kaya nimo na
0: kaya nimo
1: mo cheer up sa imo katropa Iban in short ikaduha ang tinuod nga inahan naghatag bisan gikapoy na kana bang bisag kapoy kay trabaho kanang mga nursing mothers ka believe kay ko na katropa Iban kay bisag kapoy sa trabaho unahon nilag adto ilang anak i-check nila kung okay ra ba. Mo na ginabuhat sa akong igsoon nga bago lang ng anak nga si Irene Ligaspi.
0: Ayun, Happy Mother's Day po.
1: Oh, anak ko saya nga nganong ingana man ang nature sa inahan. Tungod kay ang inahan tinuod nga naghatag bisan gikapoy na.
0: Sila bay prone kanunay katropang Chris sa stress. Sabi na, kapoy. Syempre, bago lang sila mga anak. Kaya ginatawag bitaw nga postpartum depression.
1: Grabe yun. Sa unang panahon, wala mo na katropang iba. Di ba nakasabutan ha? Pero karon mura siya o gihatagan o lalum nga pagtuon. So, nakasabuta. Munang ako, maluoy ko sa mga inahan nga walay musabot kanila. Mura nga,
0: bitaw.
1: Sa mga inahan, salamat sa inyong paghatag o kinabuhi, pagpagamit sa inyong kinabuhi nga mahimong instrumento nga muligon ang matag binuhat nga inyong mga anak. Katulong, ang dili matumbasan ang bili sa usa ka inahan, katropang iban. Ang maayong inahan usa ka panalangin gikan sa Ginoo nga ang higugmaon tahuron o pasalamatan sa adlaw-adlaw.
0: Correct.
1: Siyempre, kinsa naman ang dili mo tahod o ginahan. Katulong tingani, wala ka-testing, wala ka-amgo kung unsa ka nindot magkaroon o ginahan katropa kaiba. Kato mga unfortunate nga bata pa sila, wala nila na kauban ng inahan kay gikuhaan sa hinulumang kinabuhi or sa wala pa sila kamatngon o buot na disgrasya o kung saman. Pero anak katropang Ivan, naagyoy somebody nga mo represent kanimo sa tinuod nga gugma sa usa ka inahan.
0: Correct.
1: O ga kana sila muna ang nagpalig-on kanato karong adlaw, naghatag kanato og kanabang higayon nga makabot nato ang tanang mga gimithi sa kinabuhi o mahimo tang malampuson kay ana ang inahan nga andam mo suporta, mo paligon, mo hatag kanato og higayon nga sa dihang mapukan ta, matumba ta, na ay andam mo pabangon kanato duyog sa paghigugma sa tibuok pamilya.
0: Yun. Sumula, grabe ang impact sa pagiging inahan. Katropang Chris, na sa ila tanan halos ang tanang pag-antos. Gikan sa mga babae, no, makuan ka kung imo ang huna-unaon di katropang Chris sa mga babae bitaw, grabing antos nila. Kung kinsa kung naa may ingon nato bitong grabing pag-antos mo na mabay gikan sa ilang ginagihan nga menstruation, kanang monthly nilang menstruation katropang Chris, sa ilang pagmabdos, labi na pila siyam ka bulan nga pagdala sa ilang sa bakan, sa ilang tiyan mga katropa. O niya, paggawas ni mo, magpapabadlong lang ka. Yung mga inahanayin ako. Kung ano, Happy Mother's Day sa mga inahan na to, katropang Chris. Sa mga buhi pa, o katong mga nitaliwan ng mga inahan, ato yun ang kanunay nga hinumdumon mga katropa.
1: Tagaan yun ito sila, Kuan. Kanang pasalamat. Karong adlaw, dili lang ni Kuan, kanabang isa kadlaw lang pagkaugma pabadlong na bugna.
0: Every day.
1: I-value ni mo ang panahon nga kauban ni mo sila kay wa kabalo. Hangtod ka no sa sila mo uban ni mo. Para nang among pinangga nga akong ugangan. She is 82 years old.
0: Karon na karong tuiga.
1: And nagpasalamat ko siya kinabuhi kay kung walay inahan, tingali walay ni pangga sa akong mga anak. Walay
0: kana.
1: Lula ba, ana ba?
0: Kana.
1: Dili sa yun ang iyang challenges. Muna nga, karong higayon na akong ginapahinungod usab sa akong ugangan. Mamang Ruby, thank you kayo sa imong kinabuhi nga imong gihatagan o karabang pag-amuma ang akong mga pinanggang anak.
0: Ayun. Kabalo ka, katropang Chris. Ako lang i-insert po ha. Bisag sa kuan katropang Chris, kabalo ka sa Islam na ay kuan narration about po sa nanay sa mga inahan.
1: Okay.
0: Doon ay usa kalalaki nga niduol daw kay Propeta Muhammad, peace be upon him. Huwag nangutana, ana siya, o sugo ng Allah, sino sa mga tao ang mas nararapat sa aking mabuting pakikitungo? Nitubag ang propeta, ang iyong ina. Nangutana usab, balik ang lalaki. Kinsa daw ang musunod? Nitubag ang propeta, ang iyong ina. Ikaduwa na to ha. Nangutana usab ang lalaki. Nangutana siya kung kinsa ang musunod na pod. Nitubag balik ang propeta nga, ang iyong ina. Ikatulo na. Katulo ka beses katropang Chris. Og nangutana subli ang lalaki, kinsa ang musunod. Ikaapat na ang iyong ama. Di ba? Kumbaga, sino daw ang mas nararapat sa aking mabuting pakikitungo? Ikatulo ka beses mga igala ang inahan. So diya ginapakita mga katropa kung unsa dapat, kung kinsa dapat, I mean kung unsa dapat nimo pahalagahan Tiganog importansya ang imong inahan.
1: Mm.
0: Okay, naapod sa tiil sa atong inahan ang atong kaluwasan pod katrupang Chris.
1: Uh-huh.
0: Nakadungog ka ng istorya pod sa atong mga kaigsoonan nga. Kaya bang, halimbawa, mabdo siya.
1: Mm.
0: Nga, nagkasupaki siya, nagkabangi sila sa iyang inahan.
1: Oh.
0: Di ba? Kung dili sila maging okay, maglisod siya panganak, di ba? Mm.
1: Oo, kadamay nga na mga sinultian,
0: mga
1: tinuuhan.
0: Mm. Yeah. Mga kuan dili siya literal nga ingon ato siguro katrupang pres but siguro ang kaginhawaan ang peace nga imong makuha kung naa kamoy kalinaw between sa imong inahan no na dunay pagmahal nga nagpatigbabaw kaninyo ha karong adlaw mga katrupang happy Mother's Day og timana nato dili lang karong adlaw dapat no I tagaan og bulat nga ana man
1: oo dili ka karong adlaw magbinotan magbinotan sa imong inahan kasi pagkaugma tanang bills gihatag na pud imong mama
0: agoy mo na ron
1: dili karong pa karong adlaw is the very special day pero og mga adlaw sa pagpadayon pangga imong inahan
0: correct
1: ana man kay karon sa papanggaon kanang maghingalo na pero di pero sakto man ako akong personal nga kanang panlantaw kanang magilakilak gani kanang panahon ng mataliwan ang mga malas kinabuhi nga anong ilakilak man kang katumbuhi pa wasa asa man ay gani ay nakalang ang kasulti kay labyo
0: agoy
1: wala siya ulahi na ang tanan so ayaw pasagdi nga mamahimong ulahi ang tanan sa liha nga imo i-appreciate ang iyang presensya.
0: Okay, sige. 6:24 na sa buntag mga katropa. Good morning dia kay Ma'am Jing Pigarido. Mayang buntag mga katropa. Oy, happy Mother's Day kay Ma'am Jing Pigarido.
1: Good morning, Ma'am Jing.
0: Nanay ka man ngayon. O sa itong mga kaubanan po diri sa XFM.
1: Ayun, kay Ma'am Lovely, kay Ma'am Che, kay
0: Ma'am Ibilin.
1: Oh,
0: sa mga kuan ninyo, mga asawa ninyo.
1: Si Katropang Philip, day. Daghan na siya kuan kanang mga gipangga po ng mga pagumangkon.
0: Kana. Kuan ba very loving ba yun na sa iyong mga pagumangkon?
1: Gani man. Ayaw mo kap na.
0: Alas sa Ice 25 na mga katropa kining maong programa Bullseye Sun Express. Atod ganito mga katropa sa mga produkto sa Yes to Wealth Incorporated. Ang mga produktong Santhone Plus Gold.
1: Santhone Plus Herbal Capsule.
0: Santhone Gold Coffee Mix.
1: Santhone Plus Coffee Mix.
0: Ganman mga katropa ang Santhone Gold Herbal Tea.
1: Santhone Herbal Oil.
0: Santhone Vitamin C.
1: Santhone O'Connell Turbo Dietary Supplement for Men.
0: Ayun og Clear Skin Herbal Soap.
1: Santhone Herbal Soap.
0: Premium D3 Softgel Capsule.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Inabanan mga katropa sa Vision X Plus. Og
1: Sis the Pain.
0: Karong buntaga mga igala, ubay-ubay na usab ka mga balita, impormasyon, mga isgutana ng atong ipadangat diya kaninyo mga sugi namong tigpaminaw. Siyempre, good morning usab sa mga katropa nato diya sa may Pulomulok South Cotabato nga nagpamati na subong mga tinion.
1: Hi, good morning sa itong mga kaabyanan. Tigpaminaw.
0: Mga taga-Sarangani po at katropang Chris. May buntag niya sa pito ka mga munisipyo.
1: May buntag usab sa 26 ka barangay ning siyudad sa General Santos. Mga auntie, mga uncle, mga kuya, mga ate, mga lulog-lula.
0: Kamusta naman sila mga katropa. Mga katropa na ito mga Muslim diya. Assalamu alaikum. Mapita. Sa lagano lang. Sa mga nagpadulong na sumbahan mga katropa, ingat-ingat po. Medyo nagpamaypay na po si Haring Adlaw.
1: Grabe yung kainit, Roy. Sugod pa lang.
0: Sobra.
1: Kaganiha, murag bidlisyo sa adlaw ang tawag na katrupang Ivan.
0: Bidlisyo.
1: O, kanang mo shine ang kanang
0: sunray.
1: Unang kwan ba? Unang gawa sa iyang kanang kainit. Muna yung bidlisyo sa adlaw. Muna nga, sa akong namatikdan ang bidlisyo sa adlaw, pwerte yung inita.
0: Pwerte yung inita.
1: Kaya yung jugog. Hindi yung kumuha ng impirno.
0: Agoy.
1: Pero tingin din yung makaya.
0: Warning.
1: Kahimang nun na sa iyo. Nga dili ka magbinugoy ha. Dili ka magbinungol. Kaya basig dito taon niya mapadulong. Maulahi ang tanan. Magmahay ragid ta.
0: Agoy. Wala mga katropa. Mga pagturunan. Atod kininyo sa gihapon sa XFM 95.9 Jensen ug sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated, mga suking tigpaminaw.
1: Ay kalimot mga katropa, pagpangapi sa matagbuntag, karong kape pilion, dapat ang kape adunay kanabang good benefits sa imo ha.
0: Usa man ang kape na.
1: Mo nang kape nga ginatawag nato duha na siya ka klase, Santon Plus Gold Coffee Mix, o Santon Gold Coffee Mix ug Santon Plus Coffee Mix.
0: Iyo no.
1: Pili lang ang duha kung ganahan ka nga naay herbal nga benefit o ana nga na glutathione o collagen. Katropa pilia ang Santon Gold Coffee Mix. Ang katamis ani tungod kay gihimo siya
0: natural
1: ginamagikan sa stevia. So dili ka mag-uol nga musaka o spike ang imong blood sugar, labi na sa mga taas og blood sugar diha. Pilia ang kape nga creamy o niya kagabi among napatilaw akong kauban sa church na si Brad Dani Villarente, former plant manager sa Century Canning Corporation. Nakatilaw sa isa nga. Ano tong kape nyo? Tagalog man, taga Manila.
0: Tagalog pala yun.
1: Ano tong kape nyo? Sabi niya, ano tong kape nyo? Kasi.
0: Ano.
1: Kaya dito migikan la katropang.
0: Doon mugikan.
1: Ilalabli. Doon ka migikan. Ila katropang labli o katropang iljan.
0: Niya
1: anak ko nga. Anak siya nga. Ay, yan po yung kape namin. Yan po yung Santon Gold Coffee Mix.
0: Anong sabi niya?
1: Sabi niya, saan makabili nito?
0: Anong sagot mo?
1: Sabi naman ni Katropang Ivan, ay Katropang Iljan, libre po yan. Sabi niya, okay. Sabi niya naman, maganda kasi pag nangailangan ako, babalik ako rito.
0: Kasi doon siya babalik, si libre.
1: Ano si Katropang? Ngayon lang po.
0: Ngayon lang po. Wag kang abusado.
1: Pero nakagusto siya sa kape na to. Nakapangutan na siya kay pilian man tong kape. Hindi man tong pwede kape nga kanang normal. Kanang 3-in-1.
0: Regular nga mga kape.
1: Taas yung blood sugar o niya high blood po siya.
0: Lisod na.
1: Muna, pagtilaw niya, parang iba to ah.
0: Iba to.
1: Yan ang Santon Gold Comics.
0: Diba? Muna ha mga katropa ha, mamili lang mo Santon Gold Coffee Mix. Dili ka kaning Santon Plus Coffee Mix katropa.
1: Okay, po, lahi po na siya.
0: Lahi po niya kape ni.
1: Kay ang ihang gigikap, giburaga representation as kape, kato ng soya beans.
0: Soya powder o soya beans.
1: Nga gisakto siya nga mahimong murag kape, pero dili ka mag-uol kay dili ka magpalpite. Kaya wala may caffeine mga katropa.
0: Dili ka mahimong nerbiyoso.
1: Nga kabalo baka nga ang soya beans, the best energizer ka natin tran. But at the same time, samtang dili pa makasinato o GERD o kanamang palpitation, mag-aslom ang kutukuto, ang soya beans, maayos siya nga source of energy.
0: Correct,
1: gusto ka ma-energize ka sa matag-adlaw, gamit sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Muna mga katropa, ang kape nga makasuya.
1: Kay soya beans man.
0: Kaya gano'n man, unlike sa ubang kape manggol mga katropa, dili na siya ingon nga ganabang lasa lang ang pambato katropang Chris. Kundili ang mga benepisyo ni ini alang sa itong ikayong lawas mga katropa, pinaagi sa mangosteen, kamunggay o soya powder.
1: Yan.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mapalit na sa mga butika mga katropa, ingon man, Shopee o Glazad. Sa itong pagbalik ka, at ang ina, mga nag-unang impormasyon, mga labas yung mga balita, grabe ning issue karon mga igala katropang Chris sa nasyonal. O na atong pagatutukan unya mga suking tigpaminaw sa itong pagbalik. Ining maumbay na mga katropa atong ganato syempre sa Santon Plus Gold.
2: Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye! Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
2: The Secret Club Health.
3: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120 over 80. Kung moabot kini og 139 over 89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140 over 90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga lifestyle sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gila ang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tawo o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
4: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis yatake tungod sa akong high blood. Irekomendar sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan nga epektibo dyan.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita? Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
2: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod ka ayaw ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang karindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili kukulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mabatok sa daghang mga baltian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine o uban pa. Maunga sa Santon Plus Coffee Mix sa jod ko.
2: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
3: Para sa epektibong kombinasyon, muinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: On the court, one truth is clear. Winning is sweet, but it's the losses that build your strength. Every win excites you. Every loss shapes you. We rose above the odds, so can you.
7: Every player has a story. Begin yours now at arenaplus.ph. Gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For more information, visit www.pagcor.com/regulatory.
8: Uy, pagani, mura lang yung asawa o ginastahan. Daga kayong mga bawal, bawal rin, bawal rin to. Nyang ano? Exciting? Exciting!
9: XFM.
8: Ka-exciting, oy!
2: 95.9

0: Alas 6:30 siya tayo ng mga katropa. Good morning, pagbalik sa mga katropa nato diya nga wa pa kamata. No, so baga
1: bangon na kay basig madayunan ha. Bangon na, bangon.
0: Madayunan.
1: Madayunan kag pahulay.
0: Pahulay.
1: wala gila kay lang gimin ha.
0: Ang tawag nga eternal sleep.
1: Ayasad, kay daghan para ba siya utang?
0: Lain ba doon na katropang Chris? Nga. Ang usa sa mga maningil doon si mo dito speakers kinabuhi katropang Chris adlaw sa pag-ukum daw kay Kuan.
1: Ito mga nag-utangan?
0: Nag-utangan ni mo. Muna nga, kapaningkamot yun ko.
1: Kabayad.
0: So karoon katropang Chris nga makabayad ganyan taon. Tanan nga mo abot sa kuang nga kanabang income. Katropang Chris, ibayad na to.
1: Anak mo na, di tapos hindi mong utang niya kalimtan.
0: Prior dapat ang utang mga higala. E nga naman, usahay man good katropang Chris, labi na katong giutangan ni mo, magsigig po sa social media, ang makasuhan pa katong giutangan ni mo.
1: Di ka maluoy, ana. Nga naluoy rin sa imo, katunang inanglan ka. Kaya karon naningil na, gikasuhan pa.
0: Ikaw pa yung nagkaso, ana. Cyber libel ba na?
1: Diba? Ana, kay shaming ba?
0: Paninirang puri man. Siyempre, di na ito mabasol po, mga higala, ang giutangan po.
1: Langan sa katuig na po siyang gilimutan, di. Huwag siya mahimo.
0: Ang sabot, utang, dili, hatag, ha?
1: Lahit itong utang, lahit itong hatag.
0: Ay, nagoy. Alas 6:38 na mga katropa. Padayon ta sa itong pagpanagubaning programang Bullseye Sunday Express. Sa mga balita na, nga ngayon inumasairan karong adlang Domingo mga katropa. Sa mga balita na ito, lokal. Presyo sa bulak. Dungan matod pa sa Mother's Day. Subling misaka, mga pamaagi. Aron nga isulog, patok sa publiko. Ato nang sayron niya.
1: Siyempre. Dugang mga headlines. Karamuntag at top most wanted person sa statutory rape arrestado.
0: Sa manindapitan ni samtang duwa ka sales agent nga taga Bukidnon gitulis patay sa Manabilang Lanao del Sur.
1: Dugang pas mga balita karabunta ka PCTC walay nadawat ka arrest warrant batok kang Senator Bato gikan sa ICC.
0: Wa man di ay.
1: Mga gini ba?
0: Muna ang ginatawag nga pakata-kata.
1: Nagkata-kata lang ng baba.
0: Mayra po nga kuan baka tropang Chris wa tay duty kagahapon. Wa ta ka kuan wa ta na appeal dito sa Pick News.
1: Verify your source.
0: Maugyod.
1: Tanawag maayo. Kung nabag yung tinuod nga gipasikaran nga kanabang ebidensya.
0: O nang atong usaw-usawon o niya katropang Chris samtang sa lain pa mga balita. Bagong Iran Supreme Leader. Posible matod pang direktang malambigit sa negosasyon aron nga mahunong ang gera dapat lang.
1: Okay, kami nag-antos dire samtang sa viral na to katropang Iban. La floating gold. Nakaplagan sa baybayon sa Sultan Kudrat. Mga mananagat naglaom nga mahimong milyonaryo. Haka na siyang ambergris. Mone sila ambergris.
0: Ambergris. Mura siyang debris. Dire siya ambergris.
1: Ambergris.
0: Ang spelling niya is ambergris. Pero ang pag-pronounce is
1: ambergris. Mura siyang adin lang consulting kasi mga commercial pa sila. Mura siyang katong ka-sounds like sa gatas. Ambergris like katong na ikahoy ba?
0: Muna mga katropa, tanginan ninyo kay gahapon grabing pag-viral ang katropang Chris. Okay, kuan daw ni kadang giluwa bitaw sa ano sa
1: suka man sa buhaya.
0: Balina. Buhaya. Lahi kong suka sa buhaya kay kwarta man to.
1: Paon dito na ipaon.
0: Kuan na naglutaw-lutaw doon dito sa Sultan Kudrat. Pero unya na, kalmara mo niya.
1: Ato na ang usasahon.
0: Og sa atong main issue niya, katropang Chris Ario, ang manghod sa, manghod ba rin, magulang?
1: Magulang
0: sa atong Pangulong Marcos, nga si Senator Ivy Marcos. Gipadayag mga higala ang giingong pagpanghadlok, pinaagi sa paggamit daw sa ombudsman. Aron nga iduot ang impeachment batok kang VP Sara Duterte. Nani siya gipagawas ka video niya, paminaw na ito na unya mga katropang. Og ato na ang usahon, mga shocking tigpaminaw. At ang ilang ninyo na mga katropa ang ato main issue karong buntaga. Alas 6:42 na sa buntaga. Dili karon sa programa ang Bullseye ato mga news headlines. Atod kanato sa Turbo Man Enhancer.
1: Mga misis, mga mister,

0: kalaki mga katropa para masulbad ang conflict niyo ni Miss Labi na kay Mother's Day karong adlaw.
1: Murag sobra pa ka sa superhero anak
0: ka. Oh, siyempre. Musulbad ko ang problema sa pamilya. Nya di ka sulbad problema yung mag-asawa. Binuak. Sulbara na. Gamitin og turbo na itara suplemento, man.
1: Oh, kana. Mo na kinahanglan nimo. Ah, mga katropa, Turbo Men Enhancer.
0: Pero kung gamay gina siya, wala gina may mahimo diha, di ba na pwede iduot sa lubot?
1: Ah, bala, bala, bala gamay, basa mo barog.
0: Ah, yun na pwede ilan, mga gagmay pamato.
1: Ah, pero halang ang agi.
0: Sili detig.
1: Ano ko ay, alas 6:43 na sa mga balita na mga katropa.
0: Hey!
1: Hoy, sa mga inahan, sa mga gusto mag-surprise ilang mga inahan katropang Chris. Subling misa ka daw presyo sa nagkalilaing bulak dungan sa pagsaulog sa Mother's Day karong adlaw.
0: Normal.
1: Subay sa presyo sa matag bulak sama sa rose. Nagkandidat kini og 100 hangtod 150 pesos. Yamoy pinakabarato. Apan kung bouquet gayod ang plano nga ihatag. Magsugod matod pa ang presyo niini sa 300 pesos hangtod 500 pesos depende sa kadaghan og klase sa bulak. Samtang gikan 1500 pasaka mamahimo nang ipa-customize ang bulak. Kun diin pwedeng dugangan og teddy bear. Oy, napapila na sa 1.5. Chocolates.
0: Agoy.
1: Balloon. Og uwan pa, depende sige apon sa klase sa bulak. Og lakip na gidakon o gidaghanon. Samtang apan, patukusab sa publiko ang mga bouquet sa dried flowers. Bulak nga gama sa kwarta. Kaning nindot.
0: Murag ka na kung gustong ihatag. Pero bulak. Next year na.
1: Pangunsa na, no? Bulak nga gigama. Bilay bayad ni mo siya kuan mag-arrange po dana.
0: Oh, siyempre, kung katong kantidad, plus katong labor.
1: Agoy.
0: Kung may kagmuhat na kag 2 million, pilay labor, ana. 10% lang, sir. 200,000.
1: Puksi ilang na diya.
0: Kuhain na lang na siya.
1: Kani-kani gano'n, bulak nga gama sa kwarta. O kan,
0: fuzzy wire.
1: Fuzzy wire.
0: Kato lang siyang kanang muraga artificial nga bulak nga murag balahibon gani nga wire.
1: Amo ba?
0: Amo na siyang fuzzy wire.
1: Ana din na din fuzzy.
0: Akong iyaan nagahimo ana.
1: Sumala pa matag adunay celebration kundi ang bulak matud pa ang ginahatag isip regalo expected gayod. Ang pagsaga sa presyo niini gumikan sa pagmahal usab sa raw materials.
0: Okay.
1: Demand banggod. Ug sa pagdeliver sa bulak kadungan sa epekto sa crisis pagyud. Nya samtang pagabot sa usab sa celebration, iya ang mga resorts, restaurants ug hotels sa ilang mga pakulo aron nga mahimong extra special ang pagsaulog sa Mother's Day kundi gilaumang dumugon gayod sa publiko.
0: Di normal na siya kay ang demand ni saka, so saka sab ang kanabang presyo, pero kung wala demand kisa may mo gamit sa bulak sobrato na siya, so karong Mother's Day atong gina-expect nga musaka gyud ang presyo. Pero dili man na permanente. Ako lang sulti, ayaw lang Mother's Day tagaig bulak imong
1: sakto.
0: Mama.
1: Okay, para barato.
0: Barato. Isa, at the same time, para ma-appreciate mo ang iyang presensya sa matag adlaw. Di kay ang imuhang pag-appreciate dito na sa ulahing adlaw. Katong magtanaw ka nga nag-muskitiro sa tabla. Dili mao. Dili mao ha? Kaya mga nunas na mga anak, samtang buhi pa, i-hug, i-kiss, sultihig, I love you ma. O niya taga igbulak diha kay barato mang bulak kung dili Mother's Day.
1: Sakto.
0: Una kay ayo apil sa pakitang tao.
1: Ana bang imo lang ma-appreciate.
0: Kay mo na siya ang uso. Dili man mao.
1: Dili ko lang na kanang murag for the ano na lang yun na.
0: For the char lang ka.
1: Adlaw nga kuan. Kumbaga siyempre siguro katropang Chris gi himo ning maong adlaw. Para nga kay paano kay ang uban man ko dili man gyud expressive. Katropang Chris, so siguro karon ang uban diya napugos lang.
0: Pero sige lang, at least lang, kahit
1: at least na effort.
0: Lagi.
1: May effort. Tugpaanan si Eflin.
0: Sa day lang mapaduol sa kuhan sa karaglandinganan sa aeroplano.
1: Alas 6:47 na mga katropang. Ari, tunay na dakpan mga igala o katropang Chris.
0: Arara, top most wanted person sa statutory rape arestado. Nalakaon sa makakani. Hari na sikop ang ilang top 7 most wanted person sa Zamboanga City sa kasong statutory rape. sa pagkigtambayayong sa mga personahe sa General Santos sa City Police Office. Mga kaning membro sa Police Station 5 o Tumblr Police Station. Thank you all.

0: bumbaran Lanao del Sur. Ya ang mga biktima gilang sila Roger Yumul, samtang ang iyang kauban o siya ka canvasser sa mga mueblas o parehong taga-Bukidnon. Inamaligya matutpag cabinet o mueblas na iskutang lugar. Base sa report, mga igala, nga nakuha matutpag sa mga suspitsado ang ibarabaraang 5,000 pesos nga koleksyon sa mga biktima. Human sila, gipamusil patay. Padayon karon mga igala ang gihimong investigasyon o God Pursuit Operations sa mga otoridad. Aron madakpan lagi ang mga responsable sa maong krimen o mahatag ang ustisya alang sa ilang kamatayon. Kasamtangan karong nagpahigayon o investigasyon o God Pursuit Operation ang mga otoridad aron sa pag-ila o pagsikop sa mga responsable sa maong krimen. Samtang ginauman usab mga katropa nga matagan og usisya ang kamatayon sa duha ka mga biktima, samtang gipag-usgan sa kapulisan ang ilang operasyon batok sa mga kriminal sa maong lugar.
1: Ako na lang masulti na ko sa mga kriminal at hunaunaan ninyo kung kamo ang gibuhatan sa ingon. Sakto. Gikawatan na, gipatay pa ninyo. Kumbaga wala lang yung gitagaag chance nga out of kwan baka ng humanitarian consideration kamali binaglisod mo na manong nabuhat na ninyo tingali ano may rason sa mga kriminal pero ang pagpatay di nyo ma-justify.
0: Sakto.
1: Anong inyong gidamay ang mga kinabuhi sa inosente? Napo sila'y pamilya.
0: Nalikamot na bayan na naginabuhi, nagbatas.
1: 5,000 ka pesos inyo nang gikuan, gipatay?
0: Ingunaanan
1: na gyud ko makuan ba?
0: Ingunaanan na gyud ka kuan bitaw kanang desperado ka trupang Chris.
1: Ingunaanan yung kadautan. Bagga basig nagumon sa illegal nga droga kay
0: suspect.
1: Wala di nakabalanse kung unsay tama ug mali.
0: Grabe. Ang epekto sa mga kuan bitaw ka trupang Chris kanay gyud di agi nagasugod gyud. Mga bawal na gamot, no? Kinadili nga droga
1: mga ka trupang. Mga siya mga disipulo ni Eddie Peregrina.
0: Ingan man.
1: Kanta mo siya, bawat yugto ng sandali, di ba?
0: Halos, di ko.
1: Halos di ko alam.
0: Akala ko ang buhay ay wala nang katapusan.
1: Tapos kay?
0: Tapos yun. Atay.
1: Wala, basta mo ato kag illegal nga droga, dagang kabuhaton nga dautan, nga di mo maatansya. Nga mabuhat din ako to. Kaya nga naman, nahimo naman kang nanamay addiction. So ang addiction, magtuklod ka rin mo sa dautan, binuhatan.
0: Bito ano, ang kabalo ka ang droga katropang Chris, mura na pug ka ng kuan ba, kanang, mura na pug ka ng gisapian, bitaw ka.
1: Oo, mura gialaw, gini mo ang yawa, nga mo control sa iyong kinabuhi.
0: Mura gisudlan na kag yawa gyud ana gyud. Oh, mo ganin ang ginabawal mga igala kay do na ginay daot ang epekto mga suking tipaminaw.
1: Ana kanang droga, addiction sa droga. Ang mas hadlo kanang addiction sa kwarta.
0: Mo ba?
1: Oh.
0: Nga naman.
1: Kay mahimo jud kang yawa ana. Limang ka.
0: The love of money
1: is the root of all evil. Onya kanang ang evil works is kana mang pagsugod sa pagpamakan.
0: Dili lang sa pagpanghuldap ah.
1: Dili.
0: Dili lang sa pagpangawat.
1: No.
0: Oh.
1: Pag ang kuno kwarta sa bisan unsang pamaagi kay nahigugma man kas kwarta labaw sa tanan.
0: Kada bitaw bisag alas 11 sa gabi magsige kag pangdaot diya sa social media para lang makakolekta mo ba. Kita lang di lagi ka trupang Chris mo.
1: Nagpost.
0: Kulo. Alas 11 man alas 12
1: naman. Aba sigula ka tulog kay init kayo. Mo sige brown out ilang lugar.
0: Nang ano man gipatanggal ang solar.
1: Dili, ako lang matambag ana sa may nganak nga buhat. Magbantay mo kay usa na sa mga sinyalis nga ang inyong nga kinabuhi gigaw nga na sa mga butang nga dili dapat mapagawang sa inyo kay ang kwarta dapat instrumento na siya aron mahimong makatabang sa kinabuhi. Dili kay mahimong mudikta sa unsang kinabuhi na ka.
0: Correct.
1: Ayong sugti ang kwarta mo imudikta sa imo. Ah, tagaantang kwarta sige kaon diag guan. Kaon diag dilima o. Kaon diag luod. Di ba? Tagaantang kwarta.
0: No, no, no. Mo
1: na siya ginatawag o kana mamakaka tagaantang kwarta. Programa ka magsige kag sultig bakak diya sa tagaantang kwarta.
0: Ika.
1: O nya, okay ka na.
0: Nya sugot pud ka.
1: Sugot ka kayo. Ulipon mga kaskwarta. Murang dili man yung maayo, boss. Pero sige na lang, boss. Pila may hatag sa ko, boss. Ana nang storya niya.
0: Kuhan ba yan na? Usa na sa mga temptasyon dris kalibutan ka trupang Chris?
1: Sa ila din na temptasyon. Grasya na para sa ila ka trupang Ivan.
0: Grasya nga. Kumbaga, temptasyon, iya ka kuhan na, iya ka panuway, iya ka demonyo. Grasya ba na sa demonyo? Kung sama? Sama na? Ang
1: nagtakuban
0: temptation nga nagtakuban isip grasya
1: na
0: mo ba ginagamit ba sa demonyo
1: no.
0: Trupa Chris ginagamit niya ang

0: na ginadeceive niya ang tao ba? Ginagamit niya ang mga maayong butang sa pananaw sa tao.
1: Yun.
0: No? Parang itintalon ang tao o maligaw ng landas mga katrupa.
1: Correct. Timan nga ang gyawa, wala na magunahon na kung unsa yung buhaton sa ibuha. Karang karang makabisag gamay lang, di ka makasimba, di ka makabasa sa pulong.
0: Kana.
1: Gamito na niya. Karang kwarta, number one nga, iya yun na siyang paborito nga instrumento.
0: Bito, no?
1: Karun nga, ikaw, mahaylo, o niya, ang imong baruganan, di na kakamutindog sa kamatuuran. O ga, gamay rin nga tao sa kalibutan, ang makalikay kung kwarta ng iskutan, kung muhaylo kanimo sa imong kadungganan.
0: Pagkain kong kailang sa Panglis, ay. Noonang, kunuhay, wa sila madala. Istorya lagi sa kuang tubang lagi kung, ay nako, kung nakabalo lang ko early katro Panglis, ang ba't ako kabalo kung si mabuhat na ko sila, ha?
1: May nalang kawa kabalo.
0: Oh, okay. Una, kanang usahay ba? Kanang, wala po naka... pero na sili na murag sa ko abak
1: nakaramdam ka
0: proactive naman gud ang ako ang measure kay Tropa Chris kanang mo chat kunoy sa ko ang ana okay na imo gibuhat sir kay kanang wala na kayo iko ano murag naligaw na ang mga media dress din siya
1: nagpakuan nagkunwari
0: kanang grupo ni ko ano grupo ni ana lala na kayo na sila ano? Pero dai to pagtan-aw na ko siya social media kay Tropa Chris na puno og share. Napo ko ikuan niya, nako ipamatuod niya. Katro Pangkris nga.
1: Mga lubo dai.
0: Mo na nga di dapat gyud magkumpiyansa. Mga katropang.
1: Thou shall not kumpiyans.
0: Mo na nga ang alibawa ko. Ang uban mang gudya katro Pangkris kumupaak lang ka ba? Ginapanaan ka ba?
1: Gani.
0: Kumupaak ba ko dili?
1: Ana lang.
0: Isud kay na.
1: Ay kumingon ka nga, pwede ko mapil sa inyo ah. Di ba kay kunuhay maayos siya. Oh, nya dito nahimo na kang disipulo siya wa.
0: Kabalo ka mas kuan pa, mas dili mas makumpiyansahan pagka tropang Chris katong nagapahibalo gyud nga
1: kung unsa siya.
0: Oh, kung unsa sila kaysa atong mga nagapakaron ingnon kay tropang Chris.
1: Mo ra look. Kung sa panahon sa mga rebellion na kadang sa
0: katong
1: o paghimagsikan sa Pilipinas, mga makapili.
0: Makapili. Ang makapili.
1: Katong mga Pilipino nga nagatudlo sa kapwa Pilipino aron ipapatay sa sundalo mga Hapon.
0: Mga Hudas.
1: Mga Hudas. Iscariote.
0: Hudas. Diba?
1: Hudas not pay.
0: Muna ha. Kilala ta kamo. Huwag na kayong magpakuan-kuan sa akin. Pero mag-chat-chat sa akong mga hinayupak mo. Sige, mag-chat-chat nga ka na bang isupon. Napagi pang mention ng mga pangalan ng Tropang Chris.
1: Oo ba?
0: Bakit ang grupo ni Kuan, sobra na sila sir ba?
1: Kalang grupo ni Tropang Chris.
0: Sobra na nga manaway sa buha. Huwag ko sila agwanta kay Tropang Chris, gitake gini lang personal daw.
1: Oo ba? Sige lang, bahala na gud sila. Basta kaya ito,
0: sulti
1: lang
0: ito kamaturan.
1: O kamaturan naman ito ah. Basta ako masulti diha. Basta kamaturan ni mong tinugan, di yung kabisan kanus ah, mapukan sa bisan si Kinsa. Kaya walay mo labaw sa kamaturan. Mo man nagisultis Ginoo. The truth shall set you free.
0: Muna ha.
1: Muna, duha ra muna. Ang bakak o ang kamatuuran. Sa mga kamudaping.
0: Sa kamatuuran, good ko.
1: Sa kamatuuran, pero kung naay mga tentasyon sa kwarta, kay para mudaping lang kas bakak, imugya pong tinguhaon ang kamatuuran. Kung saan gitinood? Tinood, naay mga tao may istorya sa imo ha, pero mabalala naman nimo, know them by their fruits. Kanang ilang bunga ba? Kanang yan, kusog sila man liba, kusog man daot, o sa bunga na, iyan as kaaway. So nga nung mudala, mupadalahig mang kasaila ha.
0: Iyan as yawa. Kung mukumit ka siyawa, mura na po kagyawa po, di ba?
1: Kanang dila nga mo nakita di ha, nga lami, tamis ka ipaminaon, muna ay dila siyawa. Nga muhaylo kanimo sa mga butang, labi na kanang pigado ka, sige lang ay kabala ka kaya ko'y bahala sa imo ha. Basta isulti lang ni sa imong programa, katong mga iban.
0: Tanawa ka tropang Chris, tinood nga nagadawatan kag more money. Pero...
1: kwarta ra ba gyuday ang sukdanan sa kinabuhi?
0: Wala ni mo ginauna-una nga daghan na ang nagaampo batok sa imuha. Naga-curse sa imuha. Ang uban gani diya katropang Chris, tinood nga murag kanang isog kayo mag-post pero gitanggal lagi ang comment section. Pakita na ko sa imuha niya.
1: Okay.
0: Isog kayo ba? Isog kayo magsigig post. Magsulat-sulat diya post pero wala dahil comment section.
1: Ako gani personal ako account. Karang matingala ko bang anong masakit man sila aning gan. Balansi man nga pagka nga pagka istorya.
0: And that's your own opinion.
1: Oh, wala man mo, wala man ko nagahangyo sa inyo.
0: Not just as a media but
1: personal.
0: Taxpayer.
1: Oh, taxpayer.
0: Diba? Palagbalagi kayo sila.
1: Nalang ko'y thinking na kanang basin posible nga makalimot sila ba? Pero ano sa? Kung sakit yung dugan, wala ko problema to.
0: Dili baka mauna ang tinuod ga pagpamersonal?
1: No,
0: okay, wala na eh. Wala direksyon ng ilang mga punto manggod ka, Tropang Chris.
1: Gani man.
0: Nga nung kinanglan pa man kanila, screenshot ang imong post. Karapatan mo yan. Kaugalingon mong post yan. Mag-comment sila kung gusto na mag-comment, di ba?
1: Gani man.
0: Pero ayaw ninyo tudlo eh ang tao kung paunsa siya maglantaw sa mga butang nga iya makitang palibot mga katropa. Labi na kato mga butang nga makaapekto negatibo sa iyang pamilya.
1: Ana.
0: Bisig ka mo man siguro yapon siguro?
1: Parihara.
0: Ang tawag ana ng mga tao katropang Chris mga hipokrito. Kabalo sila nga nagaantos sila gumikan sa kabuang sa gobyerno subong. Diba? Una, yeah. Suportahan pa ninyo? Naunsa mo?
1: Gilang, naasin na itulubago, hindi lang sa tao, apan sa labaw mga kagahom, nga nakakita sa tanan, sa imong tingo, sa imong kasing-kasing, dili makita sa tao, pero makita o maramdaman na ma-discern sa atong balaang Dios. Kaya ang atong Dios, balaan, so ang imong buhat ng dili balaan, mubunga ginaog, dili maayo, batok ka nimo.
0: Grabe. I know ganda pipila diya katropang Chris. Akoan po na wala tay issue about DDS or BBM mga ka-BBM katropang Chris dire, di ba? Ang ato alang diri ish ang katarungan ng mga alang sa ato mga kababayan. Ang alang ka na to ng mga taxpayer na unsa mo. Bisad ka mo diya mga taxpayer po.
1: Tawa ko na ang administrasyong BBM nagbala na to daghan kayo, nga mga problema. Unya walay nasulbad sa pinaka problema gyud nato mao ang korupsyon. Nagsugod ni dili ni sa administrasyon Duterte, nakita nato nga ang Duterte tinuod dapat i korupsyon pero dili nga nakala. Dili nga nakatalamak. So nganong ilihis man atong direksyon ng mga eskutanan nga nagsulti ka nato nga kitang tanan gipangkawatan pero nganong ang inyong ginatuki diha ang mga tubag man sa nagkadaiyang opinion sa matag usa.
0: Pamersonal lang ginaila katropang Chris. Wala na sila yung mga punto de vista diya katropang Chris. Ang ilaha lang na para nga katong kutob atong mga nagakontra sa ila ilang ipang down. Abi nila nga ma-down nila katropang Chris. Pinaagi anang strategy nila.
1: If you are not with us, you are
0: against
1: us.
0: Kabo
1: mga tilas mong dagko.
0: Basta ang prinsipyo la binulok nga prinsipyo nga kanabang di basta dili ka maka BBM automatic DDS ka.
1: Agoy.
0: Mahunang mga
1: mindset. Dili ba pwede nga nagunaw na lang ko sa kaugmaon ako, wala ko'y affiliation, wala ko'y habig, wala ko'y pag-leaning sa usag ka-political nga pagtuo. And I am a taxpayer. Sa tarang isultin ako, valid ni siya. Ano man, pwedeng appeal ko na pagbayad ang atong mga gastos sa Pilipinas. Pero
0: correct.
1: Appeal ko sa utangan karon tungod sa administrasyon. Nga grabe ang resort sa pagpangutang. Ang nabalaan lang ang solusyon, isang band-aid solusyon.
0: Yun.
1: So, wala minangasuko ka tropa ha. Kay light man lang Domingo.
0: Light lang ni light.
1: Nga, kwan lang. Painom-dom lang may magmata ang matag-usa.
0: Mata mo diya. Basig na suprahan, nakabaga. Ang nakatabon sa iyong mga mata.
1: Kanina, ang iskutan na mo. Nagikan lang sa katong kwan ba? Katong namatay. Katong nadakpan sa...
0: Ay, layo na day.
1: Sa studio. Sa bukid doon. Pero mo kayo resulta ko, di ba?
0: Congrats di ay katropang Chris sa Bantay Kuryente.
1: Oy.
0: Kaya gano man, official na sila katropang Chris nga na sila ay ginatawag nga na-register na gud sila
1: sa SEC.
0: Sa SEC. Unya, naagyan sila ay papel, naagyan sila ay dokumento katropang Chris.
1: Nga, sa ato padili bugos.
0: Certificate of Incorporation.
1: Aloy!
0: Congrats ha, sa Bantay Kuryente ug naginaot kita sa inyong mga tumong ug tinguha mga katropa ug katropang Chris nga magpadayo na hangtod sa hangtod na katropa kay talagsaon ra bayan ning unani pod nga mga
1: kabalo na ko kinsa lead convener na
0: si Kwan
1: Ed Sihar. Sir Ed, among pagsaludo sa imo ha bisan pagdaghang mga isyu nga ginapagula karon sa imong mga kaatbang wa dili magkapolitiko pero ganong ginaisgutan man ang kanang mga pamulitika kanang personal nga mga tibanat sa imo dili mangka dapat na apilon sa mga anak ng iskutan.
0: Hindi, naman, siyempre naman gusto sila kinapaglaban, man.
1: Oo, lagi.
0: Niya, kaya kanyang bantay kuryente.
1: Kanang higog mas kwarta.
0: Oo, kaya kanyang bantay kuryente. Hindi man gusto og kanang, kanang, kuan ba, kanang shortcut nga proseso.
1: No. Legal, good.
0: So, mga nga nagkuha, gani sila og kagalingo nila, kanang nagpa-register sila sa SEC.
1: Nagpa-incorporate.
0: Para ang ilang organisasyon, legal.
1: Na.
0: Mga katropa. Dili, bugos. Dili, katubitong murag uhong lang, murag mushroom bitaw, katropa ang Chris, nga maulhot lang galit.
1: Dinamod ito mga tao daw.
0: Unya, magpagawas na yun, katropa ang Chris, o kanabang mga documents nila, o statement nila, against sa usaka kanabang power company. Usay tumong ana, ang welfare bagyon sa mga konsumante, ah, katropang Chris, o kung welfare lang sa pipila ka mga...
1: Negosyante.
0: Negosyante. Kaya na, pangutana lang.
1: Tumot tingali sa kuan po ba?
0: Wa po ito ni Tubag, suku ah. Good morning, good afternoon, good evening.
1: Itong grupo, katong grupo.
0: Wa, yun. Oh, kay pangayuan, in the name of kanabang patas, balance, journalism. Wa, yun. Wa, yun takatila o reply. Gisin lang ta, katropang Chris. Bot pasabot. Ah, wala na gani registered sa SEC. Katropang Chris, wa pag ginitubag, nagpasabot lang baga na nga dili pure ang inyong intention.
1: Dili mo garibi.
0: Dili pure energy.
1: Dila kita mangugat mga katropa ha, pero ano lang ang sultina mo. Ang imong pagpamakak, naanay katapusan. Ang imong pagpakaroon ingnon, aduna na'y bayad sa imong gibuhat nga sala.
0: Basta.
1: Ugang bayad sala, masulti lang kudaan.
0: Oo, sa?
1: Kamatayon. Kung nga pag-iapoy grasya ang ginoo sa muha.
0: Samtang buhi ka pa.
1: Oo. Pagbago, ayaw nag-usba na kay makadaot kas kinabuhi sa uban. Sipa ha, kung imong gawngan ang uban sa hisgutanan sa kuryente, kay gusto ni mong mapabor dis kumpanya nga imong gialagaran, wala may problema diha. Pero ang resulta na, kung para sa imong generation nga mumahal ang precious kuryente, basig imong kaliwat mismo ang mag-antos ani. Nga nagtuo kang forever kaniha, dili oy. Muabot ang panahon, pangtaktakon ra gihapon mo kay wa na manoy gamit sila ha.
0: Wala sila ipulos. Ang pangutana diha.
1: Mahimo na mong irrelevant sa need sa maong kumpanya.
0: Asa na mo? Nya, kay karon man gud katropang Chris, ako nang putlon imong kuha na, akong sumpayan lang katropang Chris. Karon man gud, kumbaga grabe mag-enjoy pa mo, pero ang pangutana na after ana mapuslan pa mo.
1: Di na.
0: Unya, after ana katropang Chris, daghan na kaayo ang nasuko sa ilaha.
1: Na.
0: Asa sila mo duol?
1: Sa lubot sa kabayo.
0: Na, ikuha na po na nila. I-splice na po na nila, Unya. Mag-viral na po.
1: Joke lang yun!
0: Mag-viral na po ka, Unya. Talawa ko na.
1: Joke lang yun!
0: Sa maigo lang.
1: Sa maigo lang. Wala mo kong gisulti pangalan.
0: Ang maigo, guilty.
1: Gani, wala mo kong gisulti pangalan. Wala mo kong gisulti individual. Basta ang ana lang, kung ingana imong binuhatan.
0: Pero guilty gani, guilty gani.
1: Kung muabot ka diha, ikaw na to siya. Ikaw rin kabalugin sa ka.
0: May makita ka unya, mag-post-post na po diha unya. Muna na, mga nang-guilty.
1: Dali lamang kaya ang ginabuhat na katropang Ivan.
0: Pero, ano?
1: The sweetest revenge to all actions that they are doing is ignore.
0: Ignore. Dili. Ignore, dahi.
1: Ignore.
0: Na ako'y naisipan nga murag tagline na katropang Chris. Wait, sorry anak unya.
1: Off there.
0: Basta ha, kung mag-post gani mo dia, siguraduhan ninyo naka-open ang comment section ha.
1: Okay.
0: Ana ha? Kanang issue good ga dili nga kanang pahapyaw lang ang
1: issue. Dili kanang ko, kanang pangalan-pangalan nga dili mailan og bisita. Ako lang mo ko gamit og bogus account. Wala man ko gahimo.
0: Ana bogus, bogus. Wala kang gagamit.
1: Dili katong bogus. Dili plural ha. English to siya, bogus account.
0: Bogus
1: account. Kay nagpasabot na nga dili ka sincere sa imo ang gipang post. And it reflects sa personality nga naka, knowing you draw the public's opinion. But still, nagkatago ka sa likod sa usaka pangalan, gano, nga wa ka magpaila.
0: Ganong ginaisgutan na to ni katropang Chris?
1: Oh.
0: Gina-aware na to. Gina-pa-aware na to ang katawan sa Jansan, sa Pulumulok. Abot mag-itag Pulumulok, mga katropa, katropang Chris. Di mo basta-basta magpadala sa mga tanyag diya. Kay doon natin nadunggan katropang Chris.
1: Nga.
0: Ako pang gina-verify. Diya sa ako ang mga...
1: May mga moves na naman?
0: Naay mga moves. Naay particular nga nga munisipyo nga iya daw gina pangmanduan ang ilang mga barangay. Katropang, unsa ka tinuod ni? Ah, katropang Chris, ga purok-purok na daw eh. Unsa ka tinuod gayan eh? Naay ginapangataw daw nga bugas og kwarta.
1: Agoy.
0: Kung bugas og kwarta,
1: anad gyud kayo no?
0: Okay raman po na nga ayuda, syempre public service siguro ana. Mm. Pero kung dunay laing
1: interest,
0: medyo sipyat gyud ta diya. Igo gyud ta diya katropang Chris sa balaod sa CSC.
1: Kap,
0: kumadakpan mo.
1: Kung ikaw man galing ni Kap. Sulti lang midaan, Kap, ayaw lang yung padakop ka pa. Mm-hmm. Basig magmahay ka nga, kasuhang ka diha, against the law mo na yung ginabuhat.
0: Sige lang, akong ginapaabot ang reply sa ako ang iyaan. Oh, re. Mm. Wala pa daw kaabot sa ila. Wala pa ka sa kay bukid bang guno ilagod.
1: Normal.
0: Sige lang, unya upon. Alas 11:11, 7:11.
1: Alas 7:11, alas 11:11.
0: Ah? Alas 7:11.
1: Ah,
0: 7:11. 7:11. Dere karon sa tubag paliguman ni programang Bullseye Sunday Express sa dugang pa mga balita. Balita pa dai katropang Chris.
1: Hoy.
0: Imo ani?
1: Ako man to last.
0: Ako to.
1: Ah, karamba. Karang sales agent.
0: Oh, ako na.
1: Ay, muna ako na eh.
0: Second po yun.
1: Arara.
0: Dere sa kita number 4 chip.
1: BCTC walay dadawat nga arrest warrant batok ang senador Batogikan sa ICC.
0: Teman!
1: Okay, klaro sa Philippine Center po on Transitional Transnational Crime o PCTC nga wala pa sila yung dawat nga bisan unsang arrest warrant gikan sa International Criminal Court batok kang senator Ronald Bato de la Rosa. La, grabe ni katupa ha. Kinahanglan na ito ni Siron. Kinihuman, may gawas ang report bahin sa gingong pag-issue warrant sa bawang International Court. So, bayan ini, mismong ang ICC nihatag o nipayag usab nga wala pa'y public arrest warrant nga na-issue kalabot sa sitwasyon sa nasod. Bisan pa man ini, gibutyag ni DALG Secretary Jun Bicrimulya nga nangandam na sila og 10,000 man task force alang sa drug net operations. Ingkasog bugawas ang formal nga mando sa pagdakop sa senador. Oy, murag dili halata nga personal ninyo ha. Kaya dumduman. Nga sukad niya itong Nobyembre ni nga miaging tuig, wala na makatambong sa sesyon si sa Senado, Senator De La Rosa. Uban siya malakip sa mga gimistigaran sa ICC tungod sa kontrobersyal nga war on drugs.
0: Kabalo ka katropang Chris nga nung wala na siya katambong sa sesyon Senado.
1: Nagtago siya?
0: Tanawa. Nagsigil siya pangapidya sa likod niyo.
1: Ari kagali. Ayo.
0: Si Senator ba to? Tanawa, nagsigil na pangapidya.
1: Senator. Pagkita na kao. Sulti na naman ako sa XFM.
0: Giliso na kong kami. Ah, tis diba? Nakay kauban diya.
1: Naidili ko na to. Ako nang gitaguan kay Masipakitan.
0: Kalit lang na rin nga mag-adto ang 10,000 man.
1: Mapusutan.
0: Sorry, ha? Wala, picture lang na ni Senador Bato, ha?
1: Picture lang po yan.
0: Ayan, ha? Wala, ha? Klaro na mga katropa, ha? Wala pa dahil nadawat ang Philippine Center on Transitional Crime or PCTC. Gikan sa International Criminal Court o kung ICC mga higala ha. Nagpakata-kata na po mo niya. Muna ron. Anya, kung kanang sa ilahaga ni mag-batok ang mga fake news katropang Chris, inaday na pang kasuhan.
1: Pangdak po na yun.
0: Karon kay Wakman, murag wak may guan, wak may istorya.
1: Ang saday. Ang saday, ang daming ano na miss ka home.
0: Muna ron. Sige. Alas 7:14 na mga katropas, dugang pa mga balita. Bullseye! Imo.
1: Imo na.
0: Ako na, no?
1: Imo na po.
0: Ay nako, bagong Iran Supreme Leader posible matud pag direktang malambigit sa negosasyon aron nga mahunong ang gera.
1: Mas maayo.
0: Posibleng direktang malambigit sa negosasyon aron nga mahunong ang gubat tali sa Iran og Estados Unidos. Ang bagong Supreme Leader sa Iran nga si Mojtaba Khamenei sumala pa sa intelligence report sa US. Matud pa sa report mga katropa, si Mojtaba matod pa maoy nagduwala sa strategiya sa Iran alang sa ceasefire talks bisan pa sa uga na ilang kini adto na istriktong baruganan batok sa US samtang bisan pa man ini giila sigapon siya nga yawe sa pag-aproba sa bisan unsang kasabutan aron nga mahulong matud pa ang tensyon ug panagbangi sa rehiyon.
1: Ako wala koy kuan kanang dautan nga komento ani kay in the first place ang matag usa nagandoy nga mahunong na ang gira dito. Correct. sa tali sa US. Sakto. Ug sa Iran ug sa Israel.
0: Uh-huh.
1: Og kanang ilang gira nagbitbit na og daghang mga kadaot sa tuwa.
0: Sualtis.
1: Oh, ning saka ang precious crudo. Ning saka na tanang palaliton. So dapat na mag-arreglo na ni sila. Di na sila mag-giragira dito kay mga damay man tadere.
0: Mao.
1: Kung kalina magitinood ang US, dapat siya ang mag-initiate og unsay maayong butang nga makapahimo diha sa ilang panagsabot nga ang mamahimong malinawon dili kay kung gamay ang sipyat gira da yun.
0: Naman sila nga we are peace, we are just peacemakers. Barug gini action dili puro istorya
1: basig dili peace nga PE A C E
0: naanapod ta na ba
1: basig we are just FIS H maker
0: mga isda.
1: Oh, katong galupad.
0: Galupad na peace peace. Nung niaging Domingo pa mangguna.
1: Okay.
0: Panos na lang joke na to. Sige na. 7:16 in the morning mga katropang. Uy, at

0: Bullseye.
1: Eu, cara, eu.
0: A girl. Ano 7 ba hindi uno na? Sa to pagbalik mga katropa, ha? At ang ina mga suging tigpaminaw nga itong main topic. Paminaw. Kay si Senador Amy Marcos, katropang Chris, gipalayag ang giingong pagpanghadlok ka gamit ang ombudsman.
2: Iyo, no?
0: Oh, sa mga kongresista daw. Aron nga iduot ang impeachment, batok kang BP Sara.
2: May pressure di ay.
0: Buong pasabot, katropang Chris, ingon ni Madam Amy, nga makasuhan daw sa ombudsman kining mga kongresista nga dili mo pabor sa impeachment batok kang BP Sara Duterte. Mao na ron ato nang isgutan unya. I am very excited.
2: Kana at ang mga katropa
0: kining maubay na katropang Chris, o mga katropa tud kanato syempre sa premium D3 coffee mix. Bullseye.

0: laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
0: Garantisado
1: maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one
0: sa presyong magaan.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
2: XFM.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Kuday si Neil Canyero, taga Sitio Pagakpak, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong mag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
7: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
2: XFM.
8: Exciting!
2: Santon Plus Herbal Soap.
9: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
0: Nanamigin!
2: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Girekomendero sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: XFM.

dito sa Chicken Pinoy. Bisitahin kami sa Quirino Street, Corner Camio Street, General Cero City. Para sa orders at reservation, call or text sa 0917-922-4766. Sa Chicktoy, mula noon hanggang ngayon, paborito ng bawat Pinoy.

0: getaway time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Suruk 8 Seagull Tinuto Maasim Sarangani. Malapit lang from General Santos City with pool and beach experience. Reserve na at 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge Kita Kids.
2: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Weh! Sauna! Sa wala pa ko ka maminaw og XFM! Anir-andiron na ko sa kong asawa!
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Pero karon, sugad na ka maminaw ko og XFM! Weh!
5: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
4: Pag-uwa dira! Wapag ko na wag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa kong plato! Pweh! Makalagot! Exciting, eh?
5: X.
3: XFM.
5: FM.
4: Grabe naman ka exciting, oy!
6: 95.9 XFM Jensen.
5: XFM. Exciting!
7: Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye!
8: Balik na sa programang Bullseye Sunday Express. Bakit walang internet?
9: Atay.
8: Alas 7:28 na mga katropa, ha? Oy, good morning sa mga katropa na itong nagtanaw na sa itong Facebook live. Okay, Ma'am Jing Pigarino, maing buntag mga katropa. Mega One Cabrera, happy Sunday katropa.
10: Oy, good morning guys sa iyang pinakanindot na tindahan.
8: Asa
10: na nabita? Nagtindahan sa Pulumulok, atubangan sa Amco.
8: Sa
10: Canary. Canary, o. Along the highway lang.
8: Sa Kupas Poblasyon.
10: Ibu mo na kamay.
8: Canary Road.
10: No, Canary Road. Padulong dito sa...
8: Doon lang di idea sa Amcoop. Dugay biya ko diya dati Gatropang Chris.
10: Sa Amcoop?
8: Dila sa... doon lang diya sa eskwelahan.
10: Sa Pulumulok.
8: Okay,
10: nagtudlo. Katunod-tudlo ka.
8: Sa may Barkatan, Eustacio Barkatan Elementary School. Doon lang di idea si Megawan Cabrera.
10: Si Megawan, suki ni Permindi kay kusog kayang speaker sa iyang sakyanan.
8: Ah, naglagubo na yun.
10: Sa iyang tindahan na si dakong speaker niya.
8: Gwapo ni.
10: Walay laing FM, sumala pa niya ang iyang paminaon. XFM.
8: Nga naman kaha?
10: Kusog lagi daw ang signal sa iya, ha? Kusog po ng pitik yung sa iyang kasing-kasing para sa XFM.
8: Sige, magpangaway daw.
10: Megawan?
8: Hindi, kita. at least, di ba, ang pagpangaway na ito mga katropa in a professional way.
10: Dili man naman yung personal nga away.
8: And then, ang interest...
10: Ang away nga mong ginasulti is about the truth.
8: Battle for the truth.
10: Dili man siya personal. Eh, kung na may personal katuyuan, aw ilaha to. Wala man yung problema. Pero kung inyong ipugos para sa mua, mahimo na mong baruganan, murag sayop na diha. Dili mo tubay niya na.
8: Sakto. Nagpaminaw gina si Megawan Cabrera kayo. Tubag siya. Walking distance ra Barkatan eh.
10: Ayan! Lagi ng tagal.
8: Lag media. Puhon, katropang Megawan Cabrera. Dala taga.
10: Daghan na siya mga kondya, mga baligya. Ayaw lang kapil baligya. Diyan ka ng mga illegal sira, ka ng sigarilyo.
8: Pasig pwede, dako yung tindahan.
10: Dako daw.
8: Pasig pwede siya magbaligya, pwede ang kwan, mga produkto sa Yes 12.
10: Pwede.
8: Megawan Cabrera.
10: Diba? Mahimo siyang kwan ba? Kananga palitanan
8: distributor.
10: Niya.
8: Distributor. Tama ba? Distributor. Sige, ato nang ikuan kung basi gusto ni mo maging distributor diya katropang Megawan Cabrera. Okay, medyo kusog-kusog. Siyempre, naali ako sa may...
10: Kita na ka na kay Megawan Cabrera.
8: Wala pa. Nag-ato siya dire?
10: Lalaki. Lalaki siya. Anya,
8: dapat, macho. Dili, dapat. Migo, dapat. Miguan.
10: Migo ka rin. Miguan. Miguan.
8: si kuan daw si Ate Angel no nagkuan gud nasuya gud sa unya ako sir dili ninyo laagon
9: atay
10: laagon ka na mo diha basta magsulti ka sa imong address kay di man mi kabalog asa kadtuan
8: mao gud
10: dugay na ta si pagita sa imo wa magkaga sana wala kaga gapakita
8: adlok mo ni siyag paninglan og bulad
10: di ano siya, duha ka, di ba, deep search sa kuhan?
8: Ana, check wala pa niya nakuha?
10: Wala pa ang botse. Ayun, ah. Kanusaan niya kuha ho na.
8: Basig magpadugang pa ni, basig ginahulat niya nga maglima.
10: Wala na, may gawan. Kaya may mga anak pa ni Dere.
8: Si Kwando, Angelica ni Rito. Si may gawan is may nana siya na dagan, Dere.
10: Manapod, nakakuha po siya duha po.
8: Dapat magsabot-sabot na lang mo, may group chat man siguro mo, no? Magsabay-sabay mo, kwan. Kaling ko ito ba ning mga naga, kwan yun, naga paminaw yun sa tuwa katropang Chris. Kwan ko ni magimu, te group chat para sila, ha? Diba? Mga, hey, pon, naay ka na bang gina-propose katropang Chris, ka na bang class? Katropa, listeners, and avid, ato, so? Class, sa to katropang che, ang meaning ato? Katropa, listeners, class. And solid supporters. KLASS. Katropa, listeners, and solid supporters. Yan. Yeah. Diba? Gingo na ganyan yung address, oh. Putok Christian Kalumpang General Santos City.
10: Ay, katood ko na.
8: Putok. Purok na. Purok.
10: Purok Christian. Purok na.
8: Pagtarong ang type niya.
10: Christian, diha na sa may...
8: Purok Christian. Yeah, Kalumpang General Tarungag type, ma'am, kay mabasaan yun ako, putok.
5: Atay.
8: Putok Christian. Karoon ako dungog, putok Christian. Alas 7:32 na, ha? Ang mga katropa, unya, pag-uman sa ato ang kwan, at ang nila katropa ang Chris, ang ato ang papremyo o pangutana. Na. Kanabutan na nining atong main topic karumbutan.
10: Okay. Siyempre,
8: kining maumbay na mga katropa, at ganito siyempre sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
7: Bullseye!
8: Kinaanglan na ito, katropa, ilang mga inahan na ito dahi. Okay. Ato nang ipahinungod sa mga inahan na ito ang kanabang benepisyo sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
10: Yun.
8: Sila grabing sakripisyo mga igala. Kamu nga mga anak diya, ang mahimo ninyo para mapakita kita ninyong pagmahal sa inyong mga inahan mo ang paghatag kanila og suplemento para sa pagpabilin sa ilang maing panglawas. Kapoy ba yan gayong...
10: Kamalo ba na ang matag-anak nga kung unsa ang higuan sa iyang inahan, unsa ang mga trials nga giagian, niya siyempre para isip mabalik ni mo sa iha ang iyang mga pagmahal nga gihatag sa tua, isip kita mga anak, maguna-una ta kung unsa'y maayo para nila.
8: Sakto.
10: And kung isgot ang maayo, unaha iyang health. Kaya ang health mga katropa, giingon sa kadaghanan, health is wealth.
8: Correct.
10: Kung magsakit sila, pila kablibo ang mugawa sa atong bulsa
8: na
10: para bayaran ang ospital. Pero kung kaya man lang nga imong hatagan o supplement nga malikay sila sa kikahadlok ang ospital sa matag-usa, ganun di man. Ang Santon Plus Gold, pila raman tawag kada kapsula. Kung nakay sakit, isa, duha sa buntag, duha sa udto, duha sa hapon. O niya, kung wala, maintenance lang, gusto ka ang nutrients, ma-avail ni mo siya, dili ka magkaroon ng nutrient deficiency, usa sa buntag, usa sa udto, usa sa hapon.
8: Tagaan to sila ka idea, katropang Chris. Sinabi na itong mga anak bitaw nga, dili tantong expressive sa ilang mga inahan. Imbis nga bulak ang inyong ihatag, Santon Plus Gold, isa ka karton.
10: Gani man, kaya nga naman, sa diha nga pamaagi, makainin mo nanay, salamat gyud na muna ireyo sa mga anak ko. Giisip gyud niya ako mga hago.
8: No. May mga gusto man gud nga practical.
10: Oh, lagi.
8: Practical ang
10: kay pagkaw mas bulak laya ana din ang puslan.
8: Memories na lang,
10: nalipay ang imong gihatagan pero nag-all pagkahuman.
8: Pero kaya mas siya, nindot na katropang Chris nga isabay.
10: Isabay? Isabay. Bulak kag
8: kuan ka Santon Plus Gold.
10: Okay, okay.
8: Imong bouquet.
10: Okay.
8: Diba?
10: Oh.
8: Ano pero ang bouquet dito katropang Chris dili bulak.
10: Na.
8: Ang palaya, malunggay.
10: Garlic.
8: Murag buki man ang malunggay, di ba? Garlic, spirulina.
10: Imo na isa gulang lima. Pero na isang Santon Plus Gold pa
8: na payahos. Ang garlic, gani. Santon Plus Gold, pinakatunga. Mo nang tinuod nga pagmahal.
10: Mo na siya.
8: Og dili na tantong mahal, ha? Mga kitropa ang Santon Plus Gold.
10: Abot
8: very
10: kaya.
8: Affordable.
10: Abot kaya. Abot kayo.
8: Kung dili pag yun makaya ang usaka karton katropa ang Chris, per blister pad, tama ba? Pad, isa ka pad. Pinakabuok na
10: blister
8: pulo.
10: Foil.
8: Napulo ka buok ang unod, ana, di ba?
10: Unod,
8: diba?
10: Sa duha ka buok ibang paliton.
8: Okay na.
10: Bata yung 16 ba na, 17?
8: Diya, 16 or 17.
10: 160. Duha ka 160. Ara.
8: Lami, spilling. Bisan ako katropang Chris, kung mo nang iregalo sa kuha, malipay good ko. Kaya nga naman, long term na eh. Pang long term na mga katropa, ang gamit, maguba lang man. Ang bulak, malaya raman. Pero ka na mga katropa, baga dako kayo ng investment po sa atong panglawas.
10: Makapalikon sa imo ang immune system, mga katropa.
8: Una, kumarta mga katropa, og himo na itong regalo sa atong kagalingon o sa atong mga malas kinabuhi, ang Sunthone Plus Gold. Alas 7:36 na, katropang Chris. Good morning kay Tristan B. Wyatt Bigulay. Good morning, boys.
10: Good morning po, Tristan.
8: Di ba, anak ko, sir, unya mo adto ko? Unya, mo adto siya? Unya? Karon?
10: Ay. Wala ka balong?
8: Ah, basi. Angelica Canary?
10: Ay. Karuhan na kay, para mawala na ba si Bulacaw na po.
8: mga simba.
10: Unsa oras manimba. Ka mo? Unsa oras ka mo adto kay, para mawala na mo?
8: Manimba ba yung mga tao din? Mga Diyos nun ba yung mga tao din?
10: Ako, musimba ko pagkaw man ani. Ibalik ko niya alas 12 pa.
5: Okay.
8: Pagsimba sa diya. Alas 7:27 na mga katropa. O sa ato ng main topic, katropang Chris.
10: Yon, kare mga katropa. Bantay.
8: Isog nga gisgutan manggod ni Senadora Amy Marcos. Ining giingong panghadlok. Ingon pa nila pananakot. Ulunggo pa ng pananakot, katropang Chris. Lamas na ba? Panakot. Sa mga opisyal, aron nga mapugos daw. Giingon da. Iyang gisgutan, katropang Chris, ang video. Ining giingon daw nga pagpanghadlok dito sa mga opisyal, aron nga mapugos sila sa pagsuporta sa impeachment batok kang Vice President Sara Duterte. Na doon na dahil kumbaga, kuan ba, pagpanghadlok.
10: Kundi kang boto.
8: Kundi kang boto pabor sa impeachment batok kay VP Sara, doon na kay atubangon.
10: Agoy.
8: Batod pa sa senadora, gigamit karon ang ombudsman. O kung OMB. OMB man itong ilang murag jargon ba? Ilang code, murag ana. Isip pagpanghadlok, ngadto na sa mga dili mo butar. Ala, murag bugto gining mga kuha na ito din eh. Dili mo butar pabor sa impeachment. Gawas daw sa ombudsman, ginganlan usab niya ang DOJ, NBI, og ang SEC nga gamiton matud pa aron nga ulanon og kaso ang mga opisyal nga dili mosunod sa mando sa administrasyon. Gi-question pa gini Marcos ni Senadora Marcos katropang Chris ang maong dagans politika. Dindungan matud pa ang bribery.
10: Bayaran ka sa
8: og pagpanghadlok samtang walay pundo alang sa mga proyekto sa nasud. Nga nakaapa alarma matud pa kini sa demokrasya sa Pilipinas karon mga suging digpaminaw.
10: Nabay video na ato Ivan.
8: Na mamaliog ta katropang Richard atong ipa-play kining nahimong pabahayag ni Senadora Amy Marcos may kalabutan aning pagpanghadlok daw.
10: Kuno. Nung dato na ba?
8: Gamit ang
9: VP Sara. Tama ba 'yun? Nakakatakot talaga. At hindi pa 'yon, maliban pa sa OMB, may DOJ pa, may NBI pa, may SEC pa. Sang katutak na kaso ang uulan sa inyo pag hindi kayo bumoto ng tuwid. Nakaka-nervous talaga. Tama ba ito? Talagang may bribery na, may pananakot pa. Ano ba itong nangyayari sa bansa natin? Uy, mainit pa rin ang panahon, mainit pa rin ang chismis galing sa Kongreso at Senado. Paano yung 3 little letters na sinasabi na FLR for later release, yung mga project na nakatenga for never release, tanggap na ng mga opisyal na wala talagang pera sa administrasyon, walang project. Tignan ninyo, may nagpapatayo ba ng mga tulay? Meron bang mga road widening o di kaya bagong kalsada na binubuksan? Wala. Kaya sabi nila, tiisan na lang to, wala tayong magagawa. Marami pa tayong utang mula nung huling halal. May dalawang halalan pa ng barangay at barn. Tiisa na lang. Pero may bagong pananakot ngayon. 3 little letters na naman. Ang pangalan, Ombudsman. OMB. Nakakatakot. Dahil kakasuhan ka raw kapag hindi ka bumoto para sa impeachment ni VP Sara. Oy. Tama ba yun? Nakakatakot talaga. At hindi pa yun. Maliban pa sa OMB, may DOJ pa, may NBI pa, may SEC pa. Sangkatutak na kaso ang uulan sa inyo pag hindi kayo bumoto ng tuwid. Nakakanervyos talaga. Tama ba ito? Talagang may bribery na. May pananakot pa. Ano ba itong nangyayari sa bansa natin? Uy,
8: okay na, mainit
9: pa rin ang panahon. Mainit pa rin ang...
8: Sa'yo pa nagmaritis si...
10: Material. Oh. Material sa mahimong martis.
2: Uy, may bagong chismis.
10: Kayo ba ito kakitropang
8: Ivan? Pero karang, kumbaga, yung gigikuan ba nga murag maritis-maritis lang kunay. Oh. Pero naiunod.
10: Oh, gani mo.
8: Naiunod.
10: Ang mensahe dito, lalumbog at kayo.
8: Warning ba?
10: Against the government.
8: Ilabi na sa mga kongresista o mga senador.
10: Mao.
8: Katropang Chris. Kining baguhay lang pamahayag ni Senador Amy Marcos, katropang Chris, o mga katropa, dili lang usa kayano nga pagsaway. Kini usak ka seryosong pasidaan mo ni giingon ato kaganiya. Kabahin sa nagkagrabe nga sitwasyon sa atong panggobyerno karon. Pinaagi sa paggamit sa terminong pagpanakot o kun pagpanghadlok og bribery. Iyang giablihan ang pultahan sa usak ka kabatuoran nga dugay nang ginahuna-una sa katawhan.
10: Mm-hmm.
8: Ang paggamit sa gahom aron nga lumpago ng prinsipyo sa demokrasya. Imo ni katropang Chris.
10: Kani paggamit sa mga ahensya isip haning hinagiban mo na weaponization of state agencies.
8: Ginagamit.
10: Ubos sa atong konstitusyon, ang ombudsman kon OMB o ang DOJ kinahanglan magbarog isip taming sa katarungan.
8: Uh-huh.
10: Dili espada sa mga naas gahom. Katarungan nga nawagtang. Kung tinuod ka, gigamit ang mga ahensya aron mapugos ang mga opisyal nga musuporta sa impeachment ni VP Sara Duterte, kini usa ka klarong paglapas sa check and balance. Ang justisya, nahimo na lang nga premyo o silot. Kung musunod ka, luwas ka. Kung musukol ka, uwanon ka og kaso. Kini usa ka makatarunganon nga kabalaka tungod kay gihimo nini nga political tools ang mga institusyon nga dapat unta neutral.
8: Tanawa gihimo karon sa administrasyon katropang Chris kung tinuod magyuning maong intention nila.

0: Ang bit sa problema sa nasod.
1: Ombudsman, mauna yung nagahawak po sa mga kaso sa mga opisyal, di ba, sa panggobyerno katropang hawak yun ay nilag yun.
0: Hawak lang bit.
1: Sa DILG, mauna silang nagahawak po, nag-regulate. Alam mo, PNP. PNP. Mga local government unit. Hawak pa rin nila ang bit.
0: Klaro, ano?
1: Mga pulos, mga remulya.
0: Igo nila na ang mga netizens na to, gitawag ang Remulya Brothers, nga membro sa Samahang Balimbing ng Pilipinas.
1: Oo ba? SMB. SMP.
0: Samahang Balimbing ng Pilipinas.
1: SBP.
0: SBP na
1: hindi yan sa basketball ng Pilipinas dahi. Sama ng balimbing ng Pilipinas. Kay, syempre, grabe ba yung suporta po nila kay Duterte.
0: Kuyog ba na sa una?
1: Si John Bick, di ba? Si ginsa rin isa? Si Buying.
0: Buying.
1: Buying. Mao ba? Nakaroon kay kuan man eh. Katropang Chris, gamit naman eh sa mga kuan daw nga pagpahadlok ang ombudsman. Kaya di ba ang mga officials, mga public officials, mao man gining reklamuhan ang ombudsman. Dili man gining reklamo katropang Chris, napasakaan og kaso. Sa ombudsman ang say tawagan ni ang mga maka-violate.
0: Mura ba nawad-an na o credibility ang atong ombudsman, gubikan kay gigawngan man sa administrasyon, nagbutang og tao nga ilahang mismong tao niya kung again sa ilaha, dili man may tabo ang kaso.
1: Mao, bitaw no?
0: Bullseye!
1: Grabe kitabangan, ganyan taon mga katropa.
0: Pero isa lang masulti. Dili mapildi, dili mapukan ang taong tarong. You can never put a good man down.
1: Correct! Bisan unsa pa na sila kadaghan di katropang Chris, kung ikaw nagpabilin sa kamatuoran, nagpabilin ka sa imong baruganan, nga tanaw nimo sakto ka. Bullseye. Go with it lang po. Sa mga opisyal na to.
0: Hindi, masuyar na sila tanan si mo. Masuyar na sila.
1: Suya.
0: Kaya na kay post, niya, mo comment sila, suya na.
1: Balik ya po din. Pambog man daw ka katropang Chris.
0: Pambog nga sa kumpanya.
1: Naman kay kumpanya imuha daw.
0: Salam ako din nga nagpili kung kumpanya nga mualagad mo, muhatag og sakto sa iyahang empleyado. Dili ay.
1: Ay, lagi pa suya-suya lagi diya.
0: Salam ninyo na kay nagpili mo diya sa dautan. Kami, dili na mo sala nga gipili na mong tama.
1: Ma'am, gamita imong huna-una, ma'am ha. Dili, puro emosyon, palihog lang.
0: Ma'am, og sir.
1: Ma'am, og sir. Sabta maayo, i-comprehend ang mga kuan.
0: Comprehend? Ano yan?
1: Natin ginatawag magod nga figures of speech katropang Chris. Dili mga literal nga mga pulong.
0: Mga simile, metaphor.
1: Simile, metaphor.
0: Hyperbole.
1: Hyperbole. Mga irony.
0: Irony. Kintaki.
1: Bapo ito kay Hilti.
0: Gulay nito eh.
1: Mo ba na ginabutang sa kuan?
0: Sa Pansit Canton.
1: Pansit Canton o sa ano? Sa...
0: Sa Labuoy. Lami po na siya.
1: Lumpia mo ba na?
0: Kana.
1: Lami yan. Isaw-saw sa kuan. Sa,
0: lami ka na siya. Lami ng fried chicken siya.
1: Fried chicken.
0: KFC.
1: Kentucky Fried Chicken. Doon nakalibre ang KFC.
0: Sige lang, good brag, saraw.
1: Ito daw di si Kuano, si Angelica Canary o ni Alauna daw.
0: Sige, magkita, arata ninyo.
1: Alauna PM.
0: Okay. Kama pa, siguro na, nanibulad ba?
1: Nagandam yun, di ba?
0: Di, kabala ka, ma'am, kay magpahumot na si Katropang Ivan.
1: Depende kung maabdan ko niya diri.
0: Ako basta ako mga anang oras na ako na. Kaya maghimo og balita.
1: Sige. Basta padayon na nato ni Katropang Chris, dili dapat ni mahitabo gyud. Di ba ka tong ni aging semana nag-interview mo kay kuan, kay nag-interview mo kay
0: Vice Mayor.
1: Hindi kay Congresswoman Panias.
0: Oh.
1: O say yang tubag Katropang Chris. Iyang dad-on ang tingog, ang boses ng mga taga Jenson.
0: Yeah, tinawag bitaw.
1: Diba?
0: Muna yung tinawag ng congressman. Kaya nga naman, nahimog kang congressista tungkol sa munisipyo.
1: Pero ang uban, ang mga oposisyon ni Katropang Chris, mga kritiko ani ni Congresswoman Banias, ilang gina-take ni Katropang Chris, yung mura bitaw, nagahugas kamay lang si Congresswoman Banias.
0: Nga naman, klaro naman ta nga, bisag kung sa isulti, musulti yun magdautan kay kontras politika.
1: Nag-play safe lang daw si Congresswoman Banias.
0: Dili man,

0: gihatag man ang isyo. Gihatag man ang pagpaklaro. Nganong maingon man tag nang hugas kamay. Mm. Pinuod man gud iyang mandato nakasalalay sa pagrepresenta sa iyang katawhan.
1: Nindot man ang manghugas og kamay kay para limpyo.
0: Walay ang germs. Ako ang ginalkulan ako na. Ang baba nga nagkagaw.
1: Para limpyo ang iyang pagpanerbisyo. Ana na siya.
0: Dili isang hugas kamay. Pero lang, bisag unsay isultis kursista, kung ikaw ang imong habig dito na si kontra, normal yun ang imong daugton. Ay, para mo pabor sa imo, klaro ana, mga bayad daw. Mga bayad daw.
1: Dito, ano
0: wala mo yung mga bayad daw.
1: Ayaw gito yung ni ana, katurupang please, kaya magkaginubot, gitang duha.
0: Mo ba?
1: Sakit ka ayaw mong
0: daw. Dili ka magpabayad.
1: Sakit.
0: Dili ka magpabayad.
1: Pero,
0: mamatay ka. Mamatay ka sa kalagot.
1: Awa. Speaking of magpabayad, Getro Pangtis, naapoy giingon daw nga FLR.
0: Ah, okay. Oh, for later release.
1: Pag-isgot daw sa for later release, kung FLR, yan ay himong for never release na daw.
0: Ay, mo na gitawag nga. Bayad sila, ha?
1: Oh, bayad unta sila pero wala man sila nakadawat do katropang Chris.
0: Agoy!
1: Kay FLR ganit daw for later release na. Mone
0: kalisod basta bayad ka.
1: Gisaaran ka.
0: Oh, gibayran ka. Dili ba ka masakitan kung wala siya hinungdan, di ba? Para sa mga
1: ang galing nga wala dato ginahimo sakitan ginita maminaw.
0: Kanang bayad ka.
1: Oh, ko. Lai man good ko makafeel ta guilty uy.
0: Lagi. Ayaw lagi.
1: Sakit gyud siya.
0: Again ha, wala may ginapaig under eh.
1: Yung ganang mga opisyal man ginapaigana.
0: Opisyal nga bayad sa kuan.
1: Mga opisyal.
0: Dapat lang, atong ipahinunod sila. Hindi mo magpayad. Kamo mga opisyal sa katawan, dili mo magpabayad.
1: Mga opisyal, mga opisyal nga media. Opisyal nga media nila.
0: Kagin pa, ginapagulan, gina niyo ba?
1: Basta, mo niya, katropang Chris. Kining gisgutan man gud ni Senadora Amy Marcos nga kuan daw kanang for later release kaning FLR
0: gitawag. Sa iban kay murag 5 minutos na lang.
1: Ah, sige lang. Okay. Oh, muna nagpakita sa usa ka matang sa pagdubala nga naguna sa pamulitika kaysa sa panginahanglan sa katawhan mga tropa. Diba? Mas kinapala. Diba?
0: Na makapangutana ta, makatabang ba ni o makadao? Mo namang ang pag-ipit sa pondo alang sa taytayan, dalan o imprastruktura tungod kay Dili Aliado, ang usa ka lugar o usa ka matang sa pag-among-among sa yanong lungsuranon.
1: Correct.
0: Ang pundos gobyerno gikan sa buhi sa katawhan, dili kini personal nga pitaka sa administrasyon nga pwedeng ilak kung dili sila ganahan sa naong sa nagdumala sa usa ka probinsya o lungsod sa naong may problema diyan kay basig na dili kayo nindot og Paraguay pero kanang sa serbisyo nga angay di nyo dapat i kanang kay kanang kawangon ang pagserbisyo nila
1: mao mo gani nang hagito nato sila katropang Chris kung ang pagbutar sa impeachment dili na basis kamatuoran o kun ebidensya kun dili base na sa kahadlok nga magkakaso sa ombudsman. Unsa di kaso dai nila? Unsa di kaso nila?
0: Illegal displayal of public trust.
1: Betrayal. Pagana siguro.
0: Di mahimo ta ko.
1: So illegal.
0: Illegal displayal of public trust. Dili ni mo ipakita nga na kay trust
1: display,
0: sa publiko. Kay ang ilaha na dapat pabor ka sa ila. Illegal man to yung ginabuhat. Para sa ila ha.
1: Mobile.
0: Diba?
1: Una nga dapat kwan magbinantayon ta mga katropa. Ilang bawi lang tas 2028 ah.
2: Okay.
1: La. O in kaso mangyud.
0: Mobalik na pod pag pag-activate ang ato mga gahom nga itong iusa pinagis pagpili og usa ka leader nga angayan sa atong pagsalig, angayan mangulo nato nga makabaton pud tagayahay gamay katropang Ivan. Kay bitaw kini nga pagtuki nagpadayag lang nga krisis karon dili lang bahin sa away pamilyang Marcos ug Duterte. Kini usa ka krisis sa atong sistema.
1: Correct.
0: Nga ang katarungan kinahanglan nga buta dili siya matawag siya nga blind justice. Walay ginapigan dato man o kabos aliado man o katman.
1: So sakto gyapon ang ginatawag nga dapat magpakabuta I mean mahimong blind justice no.
0: Yun,
1: para wala sila idapigan
0: na.
1: No. Oh, dapat ana lang gid ang iyang kuan iyang perception gatro pang na lang sa ano ang iyang vision no eh para walay kuan, walay manghatag ana, walay dapigan.
0: Kuan yun, zero vision yun. Kay di man siya kailaw kinsa tong isa ka individual, di ba? Wala man siya identity.
1: Mo dai na no nga ang mga bulag di, mga buta di katropang Chris,
0: mga tinuod sila kang tao.
1: Layo sa sala, layo no kay
0: wala sila makita eh.
1: Ako sa hin ano ko sa ila kanang ma-proud ko sa ila katropang Chris.
0: Katisting na ka magpa kuan ano, sahi sa mga buta.
1: Wala pa.
0: Dira sa May Robinsons. Ana sila. Sir, murag dako lagi ni gamay imong kwanser no, imong buko-buko.
1: Dako gamay. Pero at least no,
0: kanang ora gingon pa niya. Mura mo gin buktot ang
1: at least di ba kanang inusinti kay sila
0: ng inusinti yun kay iya ha gidescribe lang niya ayon sa iyang naramdaman
1: ito no kung gamay
0: sir,
1: lang
0: murag nalang kay bukol diri sir o saan sa sir kanang nabikil ka sa una o basig na lang ginay bukol daan.
1: Pero kan,
0: inusinti pero baka insulto siya nga.
1: Insulto. Pero kan, atwa wala ni nato ginakuan ang mga kaigso nato mga blind. But we are kuan, kumbaga ginapromote nato sila na mga dyan sa May Rojas no?
0: Na dyan sa Rojas
1: Avenue na dyan sa mga blind yung mga ano sa tawag ko?
0: Masure.
1: Oo. Napoy amot lang kung dyan pa ba sila nagkatrabaho kato mag-asawang parehas sila buta katropa.
0: Okay.
1: Nga
0: pero pagkasal nila, unsa lang gikanta?
1: Unsa?
0: Pag honeymoon nila, wa, say kanta lang duha. Sa buta. Ano siya? Kanta. Dito ba? O dito ba?
1: Diyan talaga. Sama na. Atong gina-encourage ka, Tropang Chris, ang mga eksona itong mga PWD nga ayaw mag pagwala o paglaom. Di ba?
0: Patas ra.
1: Unya, maswerte na sila katropang Chris kaya nga naman, likay sila sa sala. Naka-reserve, daghan na kayo sila balon.
0: Dili mo kakita sa kadautan o ng kalibutan. Pero makaramdam lang mo sa kadautan.
1: So, kapigaduhon bitaw katropang Chris.
0: Kaya naman, kaya mo sa kay tricycle. Kung ilaron mo sa driver, wag yun mo mahimo.
1: Sila lang yung mga kasala ato.
0: Ito mga driver lang. Pero lang.
1: Doble. Pila ka pilo.
0: Ang pagkabuta, dili na siya impairment. Kundi, usakin ni ka pribilihiyo nga mamahimutang patas nga to sa tungisigay. Para sa justice na to, blind dapat. Nga dili siya mudapig sa bisan si Kinsa. O ga, doon na may impluensya o gamhanan ba o kabus o pobre o pigado man ang usa ka binuhat.
1: Yun. Basta nga sa mga kongresista na to, mga senador, ayaw mo kahadlok anang mga pagpanghadlok sa inyo, batok sa inyo, nga ginagamit ang ombudsman.
0: Okay.
1: Balang mo na amos kumaturan.
0: Nagpaluyo sa inyong katawan.
1: Yan, ha? Basta si Congresswoman Banyas, ingon gini niya, katropang Chris, timanan ko na ito na. Ang ingon niya, ang boses daw sa mga taga-Jensan. Ang boses sa mga taga-Jensan ang akong dadun dito sa kawanan sa Kongreso.
0: Na! Klaro! Dili siya magpirma base sa iyang gusto. Kundi gusto sa katawan.
1: Yan, ha?
0: Klaro
1: na.
0: So,
1: klaro na. So, dito pa lang, wala siya na ingon nga in favor siya or
0: favor siya against,
1: or dili. Pero dito siya yung gisulti, katropang Chris, alams na.
0: At least, matagaan lang o kanang assurance ng mga taga-Jensan.
1: Kaklaro na.
0: Moment ay gusto gini niya po, nga ang mataglihok, lakang, mupabor nga ito sa katawan. Kaya ang rason, nga nasa niya, aron sa pag-servisyo, kabalumang kita, kung unsay mandato sa usa ka kongresista, ang pag-servisyo sa bagang duot sa katawan, din sa iyang distrito, sinakupan ang General Santos.
1: Yun. Alas 7:57. Wala tayo oras sa bilin sa ito pagpanaguban ng programang Bullseye Sunday Express, Katropang Chris.
0: Salamat ba, Katropa, sa inyong baguban. Ganiya, pagyod, kadlaon.
1: Hindi ka mangutan na sila.
0: Ano sa day? Kinsa.
1: Napay gift certificate day. Napay 3 minutes.
0: Sige, pangutan na. Kay buhi kay kabalo na gusto bagana.
1: Mo ba?
0: Wala pa ako tara, kabalo na ko.
1: Mangutan ako mga kitropa ha.
0: Kinsa?
1: Unsa tong meaning
0: ay
1: sa tulo ka letra nga gipanghadlok daw batok sa mga kongresista ug senador nga dili mo perma sa impeachment batok kang VP Sara Duterte tulo lang ka letra.
0: Oh,
1: dali. Meaning sa tulo ka letra. Meaning atong
0: tulo
1: ka letra nga gisulti ni
0: usa ka word lang to.
1: Amy Marcos.
0: Usa ka word lang.
1: Usa ka word lang. Usa ka word ha. Sige, sige.
0: Usa ka ni sangay kasangay sa gobyerno nga nagakaso sa mga empleyados ko kada mga nagdumala sa ato ang paggamhanan.
1: Mga opisyales sa paggamhanan. It's a part of judiciary, tama ba?
0: Yeah, no. Chris?
1: Judiciary branch. Of our government.
2: Bullseye.
1: Ikaw na lang nila message sila sa ato ang Facebook page.
0: Okay.
1: XFM 95.9 General Santos City.
0: Ang ilang tubag. Ang una makatubag na ay premium nga.
1: 200 pesos worth of gift certificate gikan sa Chiknoy. Ang stang lamia siya kuan.
0: Katilaw na ka.
1: Tilaw na.
0: Sana. Natupad din ang pangarap.
1: Napaginan sila katong gagmay good nga
0: mulo.
1: Gagmay good nga si tawag ani kay Tropang Chris nga katong Pasayan.
0: Ay kato.
1: Ato'y gambas.
0: Ah, gambas.
1: Gambas.
0: Alam ito.
1: Gihimong sisig.
0: Wow.
1: Gambas. Silawin na ninyo dito ba katropa sa Chiknoy. Dalaan ninyo ning inyong nadagan nga gift certificate.
0: Yon. Chiki na Pinoy, Chiknoy.
1: Sige. Tropang Chris.
0: Salamat mga katropa sa inyong pag-uban sa programang Bullseye. Kinibahin na atod ka na ito sa Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix. Ngayon, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, Santon Vitamin C. Sa ngalan, sa Timog Pwersa, sa XFM Network Philippines, alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Chris Ligaspi, manamilit ka niyong tanahan. Dagang salamat. God bless. Dakpayan. Mabuhay ka.
1: Og syempre mga katropa, programang Bullseye, mga balita og mga impormasyon nga atong gitunol mga igala atud kanin sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated, Turbo Man Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Sandal Plus Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsula, Premium D3 Coffee Mix, Visionex Plus og Sestepe. Sa ngalan sa kinitibukang puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa regyusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong anchorman katropang Ivan Polonan, mayong buntag, happy Sunday. Sa mga inahan, katropang Chris, happy Mother's Day.
0: Happy Mother's Day.
1: Mayong buntag, mga katropang Galinao, Pilipinas. Wassalam. Bullseye.